0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kompleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kala itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa mang ta?
3: Nato sa San Roque, Latasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to Mighty C.
2: Ano na-encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Nadinagay sa atong liver, mga limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman. Wala pong magigibati. Ako lang mga taas ang dugo.
2: So, sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya. Saan mo taas, saan mo... Kuwan ko, nag-maintain ng 145, 90.
2: So, karon medyo maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle.
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon, yun. Unsa man itong ikaagat itong mga suking ipiminaw sa K-5 niyo, CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayo. Depensa yun, labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo, tay.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulangan. 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dina rasa ko.
2: Barangay Lapasan. O sa mga produkto ipalit niyo sa klinika
4: dito? Kani yung Mighty
2: Yung. Mighty C o Gitri Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa diyan nakagamit na mga produkto sa klinika di Alternativo?
4: Maayo naman.
2: O sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. May na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
5: I Dare Gold.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
5: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pusa!
2: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: I Dare Go.
8: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang I Care

0: na ko ba direkto lagum nung
1: ko. Unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gipalit?
0: Tanang BPT ba yun? Ah, okay, okay naman to. So, na pera na na ko i-active ng kidney. Pera ko. Hello, so after mga bilat ka ko, maintain ko lang.
1: Ditribayo. Una
0: ko maintenance ka po sa kidney.
1: Hmm. Sa paggamit mo sa Ditribayo, unsa man ang nakahatag sa Ditribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
0: okay man normal man ang
1: normal. So miangay ang imong lawa sa Ditribayo.
0: Okay pun kay naman ko maintenance.
1: Maintenance. Kidney stone.
0: Kadal pa jud na rin.
1: So okay na.
0: Kata kay mao niya pud ni kuan ba. Eh bago pa na ko to sa kidney ang iya pampasosal ka lang. Dali kita nga kuan.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3.

0: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Petro Vino Sino. Kalita kasi po yung kukuro na ako ko sa matabalan. 62. May PC o galing distribayo.
2: Power trio.
1: O power trio. Natural, ang sakit sa tiguan, 1 feet. Parang 2 hood, 1 hood. Ngayon, para po na medyo banta sa atong immunity system, may PC kay medyo atong dati pinakasalong yung vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, basin, mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamit ani?
1: Padayon, nandun sa. So, pag ako po sa kulti, o mindas buhi po ita, mag-power tree yung ta kay, yung power tree yung morgana na liyata ng kumung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Mga kung mungin pero mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Cargo.
1: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi Eye Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, Eye Care talaga.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
5: 66th Palarong Pambansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM,
5: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit mangihi? Pasinutiay na na! Maglinika Spore Biotics ang tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics, ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biotics, mabalik sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bayong puso!
2: History Bayo!
3: Bayong hapon ay! Sa tungalan?
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Barangay 17. Kinasunugan mo ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Litribayo.
4: Litribayo.
3: Kani atong wa pang anigamit, unsa man imong naobserbaran sa imong panglawas?
4: Murag medyo naka-doon na diferensya nga. Murag na karaarang nagyod gamay.
3: Kani atong luya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kana ante kong Japon, pero mas nagyod ba nga madugangan ba inom kay para nga on food ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagha sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas may gud sila mamalit gid ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na ko di ka matisting
3: bunya sa imong paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kana lagi wala patay
3: budget
4: usay budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mong kapektibo.
4: Oo, oh, nindot kayo eh.
5: Mas ba na?
4: Mas ko kayo.
3: Salamat ka na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. DJX 500.
6: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DJX Almighty C. Sa mga kape ko. Naging gogo. Maestro. Kaya naka-recover. Mga mukinning din lang. May isa. Huwag mo kayo gibati, pero nung kung buwan lang ko kayo para sa iyo sa kayo, mulag na aking magkalipong.
3: Sa'yo mo paggamit sa mga produkto, huwag na kamalipong.
6: Okay na. Wala na.
3: Salamat kayo, sir.
2: DJX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
7: Hino, baby. Elibera.
3: Bila imong edad?
7: 81.
3: Taga-asa ka?
7: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
7: Parang may PCM, Nitribayo, parang
3: DTX
7: 500.
3: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
7: Ay, maayo man ta akong pag... Maayo man ako namatikdan kay mo rin araw-araw akong mga sakit kadaghan kay kong sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili nga pagkaon.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
7: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mo gamit na?
7: Oy, kamo na minaw karon. Pag-awat sa mo sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Taghan, kahit ang mga sakit. Pero pagbagay na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCareGo.
3: Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant inhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
2: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
7: 66th Palarumba Bansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: 105 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa pagliba. Magclinicas, Probiotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, Probiotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Rosanne, bao, akong banas, ang nag-edad ko rin taan nyo, sa bala, nag-hara-haragid.

0: pang paganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iGergo.
5: Bilang driver, kailangan malinaw ang paningin, lalo na sa gabi. Dahil sa iCare Gold, mas kambante ako. At ang iCare Drops, panlaban sa tuyong mata sa biyahe. iCare Gold at iCare Drops, para sa malinaw at ligtas na pamamaneho.
4: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: Victory Bio.
1: Mamansoy nga na na doon ako si Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong libate karoon. Nga gainom of Victory Bio. Sa una, kibim kaya akong nawong. Kaya ang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong Biki, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon kani arang kolesterol. Murag amubububuk na.
2: So, yun naman mo?
1: Victory Bio. Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po.
0: Victory Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong ngalan?
2: Rosita Alembrio.
1: Bila ang iyong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung saan ang mga produkto sa Clinica de Alternativo iyong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa iyong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung saan
2: ang sa'yo nakapag... Hindi ko batiyong kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masamay mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay nining Mighty C.
2: Inatya akong mga amiga na pangilangan ng vitamin C. So, layinin nyo na nga product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Winigas 4 Biotics contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas 4 Biotics na makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Winigas 4 Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
9: Eye care gold.
8: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold.
9: Eye care gold.
8: Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
10: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
11: Libre?
10: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
12: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
13: 66th Palarong Pabansa.
12: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma, kung saan may ginapalit niyong mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Kung saan nakahatag ang kayuhan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Hindi mo. Mukhaan mag-ugaan-gaan doon yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Muna iyang ginamuran food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Ito sabihin niya pa?
3: Malipo o kuan. Maroon siya ba? Maroon malipo-lipo ng wala siya. Tungkol sa pagsayang ka tinulang na ba?
2: Pero saan sa gilingin sa mulula paggamit niya sa GTX 500?
3: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom mo. Ginatip na ginainom niya. Pero
2: so ikaw pwede kapalit din?
3: Ako pwede kapalit din kung mag-ani ko deres ka din.
2: So ma'am, kining taga-ASI ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach mo.
3: Ma'am,
2: kining basing dito pa yung mga katawan na pagdira ko para gamit ang GTX 500 dito pa yung pag-produce sa Pilika. Isa may ASI mo. Isa yung mga ASI mo niya ma'am? Sa mga katawan na wala pa nakagamit.
3: Kanang so wala pa nagamit ng GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang itubnit or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba
2: si para to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha? Huh?
3: Glidel.
2: Glidel
3: Munition.
2: Okay. Namas ma'am.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata? Mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luting at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
6: 66th Palarong Pabansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM.

0: of him, championing the lives of the Filipino.
1: Clinica Spore Biotics. To maintain sa pH level sa feminine area, Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
9: 66th Palarumba Bansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of

isang araw, kayo doon ay maligaw, mahipon niyo at marinig.

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: D3 Bio Health News!
3: Ginobeba Elibera, 81, Santa Filipina, parang may bisid, D3 Bio. Panang kuwan, PX500. Maayo man ako na madigday kay mga naran-aran akong mga sakit, kadaghan, kay kong sakit. Mm. Pero ang ako lang, hindi ka kuwan, kay daghan, kay dili ka pagkao. Oy, kamo na ninaw karon. Mag-awat siya mo sana sa una, sa wala pa po nakasunod din sa ayag din na tibo. Daghan, kay kong mga sakit, pero pag... Pagbagay na ako din sa akin na kibo, medyo na maayo-ayo na akong palawas.
4: Salamat, Kenai!
2: DJX 500!
5: Mabilis sa mga butika!
2: D3 Bio!
5: Mabibilis sa mga butika!
6: And of course, ang atong vitamin D3 na may BCO, D3 Bio. Digit pagkalimtan na tatak D3 Bio. Basta memorya na gini, kanunay ginaikuan. Butang sona, a memory, D3 Bio. Kikanin D3 Bio, para ni siya sa healthy, maayong nga memory. Good for the brain ni siya. Muli unique kay nga herbal for the brain. Magkaedad ta, magkamalipaton ta mga higala. Bungaw-bungaw na ta. Dalita makalimot higala. Ang handlok, anak, kung magka-Alzheimer's na. Unang kung may edad-edad na, dapat mangita gyutag supplements herbal nga masaligan sa pagpa-healthy sa atuang brain higala. Mag D3 Bio kada adlaw. Kada humanog kaon, ha? Pili duha sa buntag, duha sa gabi. Kolesterol, matabangan, may antibacteria, may antiviral, pagkanindot nga klase sa herbal. Pagpangaslom sa tiyan, ang ulcer, pagpaminhod, pagpamuypoy, problemas, kasing-kasing, kanto may mga heart aches, dira. Oh, kanang imo ang kasing-kasing, baka nun ay masulubon bitaw. Kanunay ka na lang mag-uol, ma-stress. Dali kay kang masubo higala. Basin kinahangla nag D3 Bio ang imong kasing-kasing, ang pingi ang kurason. Ang pingi imuhang kasing-kasing. Mag D3 Bio kada adlaw, ha mga mamis, mga daddies. Ito mga very sensitive kaayo dira. Mag-iingana yun, no? Di mag-inamali ka yan. Pag-supplements nga makatabang sa pag-amping o pagpa-healthy sa imong kasing-kasing. D3 Bio. Kadaan na. Pag-alami, mga higalas. Adlaw ko nakakape, no? Pag mata sa muntag, nakakape ka. Kung ba naghandom nga mo inom og kape? Ah, sige, ilisi na na imong kape. Aron nga dili ka maproblema, aron dili ta maproblema. Aron nga naa na tay kape kada adlaw. DTX Coffee Max. Ang kape mga higala nga ga-stimulate sa atong lawas. Aron ma-take it mga higala into process ang detoxification, ang autophagy process, ang capacity sa lawas to heal itself, ang capacity sa lawas nga mulimpyo sa hugaw toxin og mo eliminate sa mga free radicals nga nasa lawas. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang atong mga klinika products, sa tanan na to nga man nakatune in ng atong tulumanon, ipagalimtan. Ang atong mga klinika products is available sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
7: Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa bulwa. Akong gipalit gisuwayan kaning Bitribayo, PX. Ang kay pamati sa wala pa ko nag-detect, ang nag-detect ani. Ang nagamit na ko, ana, murag na ay alibyo na, nagsige na ko palit karon. Magalig yung tuyo din eh, para magpasapalit lang dito.
5: Bitribayo! Mabibili sa mga butika.
2: Bitribayo! Health News!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Unsa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pila imong edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsa imong ipalit karon sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o kuan may TC.
2: Sir, ngano tuong naka wala una kag palit ani nga produkto ha?
3: Kung na matikda na ning kuan produkto ha. Wow, medyo na mayo ang akong lawas.
2: Kaniyan itong wapa ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Morang dahang kahit kong gabatiun. Morang bili ka iku ka lato tugod na ning ako ang mga ibati na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga murang naskil-askil naging ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga... Yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay epektibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: GTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold.
2: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
1: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: of him, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid
2: Food Supplement for Men.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Dare Go.
5: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-Eye Care Gold at gamit ko ang Eye Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye Care Gold at Eye Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
4: I Dare Go. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first

0: whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Para Rumpa Bansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: Chicks 500 Health Alert.
1: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban.
2: Anyways, mga higalatong isgutan ron ng mga balatian sa ato mga pinalangga ng mga consumers, mga senior citizen. Itagod magka senior magunta. Ang kanunay na ito, pangandoy yun, kahimsog sa panglawas. Sakto ba ko? Diba? Nangandoy yun lang himsog, malawig-lawigan ang itong kinabuhi. Magkagulang ta, magkailad ta, nga wala tay balatian. Gusto ba nato nga mutaas-taas ang itong kinabuhi, nga magkailad ta? Ano yung pipila ka mga sekreto, no? Kung nagantigul lang ta mga higala atong lawas, nagaluya. It because of aging. Nag-aabot ng panahon mga higala nga, ang ato mga selula, uli na kayo ga, himo o enough nga selula ang atong lawas. Tungod mga higala sa kadaghan sa panahon, exposed sa pollution, radiation, bisyo, mga added sugar fats. Inagtibiti mga higala, kung magkaedad ta, nai-resulta yun, no? Exposed man ta ni, unhealthy lifestyle, bisyo, di ba? Magkaedad ta, nagi-resulta. So, kini ang resulta mga higala sa oxidative stress o cell damage ang pagbatunog balatian kung magkailan ta. Now, number one, bisan magkailan ta mga higala, maningkamot yun ta nga makalihog-lihog ta. Mag-exercise ta, bisan magkailan ta. O, dayo lang tong mugat kayo, na-exercise, walking lang, breast walking, stretching, kana, jogging ginagmay, inhale, exhale mga higala. Kini nga klase nga mga pag-exercise, makatabang kini sa papaubos sa blood pressure o nagapaligon sa mga maskulo, joints, o nagapawala sa stress mga higala. Makalikay ta sa osteoporosis, colon cancer, o nagapamubo mga higala sa risk sa pagmatunog heart disease o stroke. Ang sakto nga katulog mga higala, kaon sa healthy nga mga pagkaon, utan, gulay, prutas, o niya ang mga transferred antioxidants gikan sa prutas o utan, makatambang kini kang atong ginakaon kanadlaw, ang mga gulay, prutas, sa atong mga selula nga mag-stimulate siya sa cell growth. So mas dako mga higala ang matabang sa ato ang lawas sa atong kinabuhi kung nagainom ta kanunay sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500, it is a super antioxidant content nga naay disugard sugarcane extract, flavonoid o polyphenols. Ang benepisyo nga makuha nato mga higala sa pag-inom sa DTX 500, unang-una gapamubo kini sa blood sugar level, cholesterol, hypertension, nagapaubo sa triglycerides, nagadetox sa itong atay kidney o pancreas, nagapaligon, nagapabaskog sa itong kasing-kasing o mga arteries, nagaprevent ka na ito gikan sa stroke, nagalikay sa pagka-stroke, nagapanindot sa tulog, nagataba mga higala sa pag-regulate sa stomach acid para makalikay ta mga higala sa mga stomach discomfort, nagahugot ang atong panit, nagawala mga higala sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot. Ayaw galimot for healthy aging, ha? Take DTX 500 every day. Mapanit ni mga higala sa mga leading ang mga drugstore, mga butika sa inyong mga lugar.
3: Kinsay ngalan na to, sir? Paul Mercado, diyan ni sir. Mutanan lang ko.
4: Kinang gatumar ka o DTX 500?
3: O sir, mga naginatumar na ko. Nanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem, isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man, habag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX 500, nainom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa taon. Naayo ko, may review. DTX 500, dragi na kayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
0: DTX 500, mabali sa mga butika.
1: Ayaw kalimuta ang DTX Coffee Mix. Kalami sa kape. Lami as kape, oy. Muni kape na ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay, galimot nga, kanyang itong DTX Coffee Mix na ani sa Ampalaya. Sa Ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa kay ang Ampalaya, maayo sa high blood, maayo sa detox kay ang Ampalaya blood purifier man na, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakong tabang ding Ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. Muna yung buhato na ito kadaanlaw. Anyways, ga, coffee man ta. Maganahan ako bang pagmatas bitaw sa buntag na ka-DTX Coffee Mix. Kanyang ito mga masakiton, malipay ra ko kay busog raman. Pwede yung paita ng masakiton ka o niya, gutom, kutoy pag dimuntian ka. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Kanang, ako, makasudong yung sa kong lula sa una. Ay, gidin, ano man to, sa pag-inom sa kapis, doktor, kay, kuan man to, palpitate man to, mukulba man to, mukurog man to, taas ang uric acid. Gidin, ano to, maluoy ko ba nga? Dong, unsa may maing imnon dong, hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, ginom mag tambal, maghapdo sa ginaang tiyan. Unsa may imnon ako, dong, did alam ko inom og kape o manang sa to mga senior citizen kanang atong mga nanay ba nga gakutoy antian nga gapanambal tagain ninyo DTX Coffee Mix kay maluoy po taon og gakutoy ng tiyan na DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
0: DTX 500 Health Alert.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Sure. Victory Bio.
1: Lilian, Lago, 59, Baongon. Dugay na. Victory Bio, Vitex. Taas ang dugo dito, o taas ang sugar.
2: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
1: Naubos.
2: Wag yung absent.
1: Inahang na nga magamit yung dani kaya aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
2: Salamat kay mama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Roa Cababaros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniad ko wa ka nagamit kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka sa may resulta.
2: Kanang kung ano, liko na.
1: E kaniad ko, sa may mong mga sakit?
2: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom mo. Akong samad. Naminos na sa siya. Ayan ko ang samad.
1: So kana, karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
7: 66th Palarong Pambansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: sugar.
1: Sa karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
0: Naubos.
1: Wag yung absent.
0: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, and blood.
1: Salamat kay mama.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ngayon sa atong kumpletong halan,
2: Nati Roa Cababaros.
1: Pila imong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Ngayon sa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniad ko wa ka nagamit kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka sa may resulta.
2: Kanang kuha na, ligo na.
1: E kaniad ko, sa may mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom o, na akong samad. Murag na minus na sa siya. Yan ko ang samad.
1: So kana, karoon, unsa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th,

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Puso.
2: Winigas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Winigas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Extend food supplement for men. Yung testingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Pod Supplement for Men.
2: Extend

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Diroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCareGo.
5: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
4: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutil at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
9: 66th Palarumba Bansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News.
7: News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: Atlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Mayong buntag, mayong adlaw sa tanan, labi na sa itong mga suking tagapamati ng itong programa, ang kasayuran sa mayong panglawas. Yato, japon ka ninyo sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Inyo, japon makauban inyong alagad, usa ka naturopathic practitioner, Dr. Binstrey, naturopathy, Dr. Luwitin Chavez. Makiguban nga na ka ninyo sa 30 minutos ng programa, alang sa kasayuran sa mayong panglawas. Atod ka ninyo sa mga epektibong produkto sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Napinigid ang ito ang Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C, ang atong white alkaline nga vitamin C, ang atong Clinica Sport Biotics, ang atong Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, o Pre-Bio Coffee, atong Extend Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, ug uban pang mga produkto nga sa Clinica de Alternativa Medicine Wellness Center lamang mapalit mga higala. Kanatanan, no? Mapalit na ninyos mga butika, parmasya, especially sa tuang mga outlets, clinic, mga resellers nato, mga official sellers nato sa online, natin mga official sellers gihapon. Kanatanan, no, nga mga produkto mak-avail na ninyo mga kahigalaan. Dinis Cagayan de Oro, nata diri located ang atong clinic, atong outlet, nata din may located sa may Agora Market City, din mismo sa may Barangay Lapasan, no, sa di pakakaabot anang Balingasag Liner. O kanang mga nag-aali diha, paingon og Balingasag. And then sa Hingoog City, nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street. Di na alam agad sa may entrance nga bahin sa may bus terminal. Kay one way man na. No, pagpasulod kag bus terminal, dool gud anang entrance, entrada nga bahin sa bus terminal. Pero di na ka dito, dito mismo sa bus terminal ha. Na yan ang bakery diha, corner, likod ana. Likod sa bakery mga higala. Then ang atong clinic schedules din sa Cagayan de Oro. Nata din ni matag-adlong Domingo, Lunes o Martes. Pagka Miyerkules, atensyon ha, mga taga-Hingoog. Sa adlong yung Miyerkules, nata diha. No, na ako diha, muana ko diha. Gikan sa buntag, alas 8. O hangtod na sa alauna o alas 2 sa hapon. Depende ha. Pero kung mingaw na udto pa lang, ulit na tagkagayan kay layo-layo pa po ni kagayan. Upat ka oras biya po ni sakay kagbas. Upat ka oras biya po ni bihiyon. Gikan din nas, gikan din nas Hingoog. Say, mabot pag lima kung traffic. Kung dilidiritso, atulor ka oras. Basta ha, kada Miyerkules na ako din ha. Ang sotos buntag, no? Hangtod na alauna o alas 2 sa hapon. Pero pag mahimo gani, buntag pa lang, ana namo. Pag mamingaw na ta mga bandang alas 11, alas 12, masigwa na ta di alauna. Pero ana mo di ha, sa tuang clinic every Wednesday. Mga dunay kaigalaan, kaparintihan din na sa Hinguog, sa Medina, magsaysay, no, uban pa nga mga kasikbit nga dapit din sa Hingoog City. Every Wednesday na ata din ha makikilan. Dala ay inyo mga result ha. Sa laboratory, mga CBC, blood chem, uban pa, urine analysis. Then ultrasound, no, dala ninyo na tanan. Para makita na to og unsay pamaagi sa pagpanambal gamit ang natural or herbal nga mga supplements mga kikilan. Pagka Webes Bernes, balik ta dinis Cagayan de Oro. Then tanan na nga branches, every Saturday close gita mga igala. So matag-adlong Sabado, close ta. Dinis ang Cagayan, close ta. Sa Hingoog, close po ta. Then open ta balik Sunday hangtod sa adlaw nga Friday mga higala. Text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Kaya ito nang tubagon ninyo mga pangutana, no? O nya, sa di pa nato ni tiwason o tapuson ang atong programa. Then, take note ka mo ha sa pagpalit, pamalit sa mga produktos Klinika de Alternativo. Amping ka mo, bantay ka mo sa pagpalit sa atong mga food supplement. Kay basig, matungnan ninyo palit ang kanang mga peke, mga kagilaan or counterfeit or counterpart products, fake nga products mga kagilaan. Halos everyday, no, dinas clinic or diris clinic natos Cagayan, moingon sila nga kining nga mga nakapalit na rabami, nakainom na rabami atong naas butilya as kaning garapa do o kaning butilya. Piki da ito. No, piki gito siya magigilan. Kaya ang tinod nga Detex 500, no, naana siya sa iyahang cartoon. No, naka-box na siya. Ang tinood nga DTX 500 mga kagalaan, naka-cartoon na siya, naka-blister pa yun. Oh, wala na siya naka-soft gel, no, di na siya soft gel. Dilipod na siya naka-butilya. Di po na transparent, nga gipapitlan lag sticker nga Klinika. Gipapitlan lag sticker nga Klinika DTX 500. So, para sigurado, atomos mga parmasya, number one, parmasy ha. Mga parmasya nga dul sa inyong lugar. Unya, sa ato ang branch sa Klinika de Alternativo Medicine Annual na Center. So, kana, mga kigran ha, ang ato ang... ang ato ang sikreto din ha, ato gid mo outlet nato, ato gid mo sa kaning branch nato, ato po mo pharmacy. Okay, kaning mga pharmacy, hadlok po na sila mamaligya og piki oy. No, di po na sila pwede mamaligya og piki. So, amping mo ha, pagpalit sa ato mga produkto, aron nga makasiguro, dito gid mo pamalit sa ato ang mga branch makigilan or sa ato ang clinic mismo mga higal. Okay, sige, text sa atong text sa atong number 0985-034-2925 usmon ko 0985-034-2925 no, sa di pa na to ni Tiwason, no, ang atong programa sa di pa tamo atos unahan sa pagpanubag sa inyong mga pangutana. Text atong text hotline number ang inyohang mga gusto nga ipaabot din hi sa programa na to. Kasi rin sa mga panglawas, kasi mga doon namin mga balatian na dugay na ninyo ginapanghambin diya. Kasi matubag na to na pinagi sa pagpanambal natural mga kagalaan. Simulang bagong
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert DTX 500
2: Adriano Sabit 70 Valencia. Iningkuan DTX. Sana wala pa kumagamit na niya. Kung lawat huwiya kayo niya. Dili ko ganaan mo kaon. Paggamit na ko ani ganaan akong kaon, ganaan akong tulog. Nagi puruan nga magkuan akong lawas. Alam ka, kaming asma.
3: Asma tadi yang nakagamit na kag DTX 500?
2: Wala na. Ang ato istorya, katong wala pa makagamit, magamit na kaya rin mo sa loyan. Dili po kumaingon nga. Mamaayo sila sa kay ang ilang tuloyan lang. Parang nga mamaayo sila sa ilang ibatik mo.
3: Salamat kita eh.
1: DTX 500 Pabali sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500 Pabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Dro, ang kapinako DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod og antioxidant. Tungod sa aduna kini di sugar sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500 makigalaan makatabang sa ato ang mga panglawas nga kung asa doon na tayong mga balatian. Sa unsang paagi nga makatabang kini sa ato ang mga balatian. Laban gyud sa kaning mga dunay overweight or kaning nagasinati og obesity. Di biya lalim kung makasinati kag overweight og obesity, kanang datako nakakaayo di na yung pugnan imong timbang Pilipino. Sa unsang paagi nga ang DTX 500 makatabang ni ana mga higala nala inom tag DTX 500 no kung feel na to medyo taas-taas na ginatong timbang ba simulang bago so inom kita og DTX 500 ang obesity gidefine na siya sa World Health Organization isip abnormal or excessive fat accumulation sa atong lawas makigilaan. Then it will risk no sa ato ang panglawas. Dunay taas kay nga risgo nga makabaton ta og mga daw lain nga mga nagkalainay mga balatian kun makasinati na ta og obese or overweight makigilaan. Mabalaan na to na siya kung magpa BMI ta or kanang ginatawag na to body mass index. Di man na ang basihan kung obesity ba ta or ginatawag na to overweight lang ta. Ang overweight no musubra kag 25 ang BMI consider as overweight na ka. Pero kung musubra pagi kas 30 no ang imong BMI that is obesity mga kaigalaan. Especially no kung uncontrollable na ang imuhang pagsaka sa imong timbang. Doon na kay mga underlying cause. Doon na po yung mga rason nganong nagaka-overweight ang tao. Uban, mahina ang metabolism. Ang uban, doon na nagasuffer og hypothyroidism, no? Kaya kulang og release, no? Sa kaning ato ang thyroid gland makiglaan. Wala ga-release og thyroxine. That's why ang metabolism hinay kaayo. Ang imong ginakaon, no? Dili niya dayon masunog or ma-burn ang fats. Muna ang uban, sungog sa uban, bisag mo inom ng tubig, mudako na. Ana gina magigla, no? So kung mag-suffer tag inani, doon ay mga daghang underlying cause ni ana magigla. So kung di na ito na mapuggan, no? Taas ang risgo nga makabaton kita og heart disease. Any heart disease makigilan, hypertension, high blood pressure, kining heartburn o kining chest pain. Kana siya. O any heart disease no taas kay risgo kay gamay ba nimong lihok, hapo na ka, hangako na ka. Gamay nimong baklay, hangak na. Labo nagpasubidaon, no? Mura nagiapas imong pangginhawa. Then, mga risgo po ni siya ang obesity o overweight into gallstones, makigilaan. Then, dali kayo makabaton o gout or kaning arthritis tungod sa ka-overweight, no? Ang tanan weight, paingon dito sa tiil. Tingala ka, wala man ka ginakaon nga bawal. Wala man ka gakaon og mga pagkaon nga tagas og purine nga mohinungdan mo saka imong uric acid sa imong lawas. Pero tungod sa ka-overweight or tungod sa ka-obesity, ang mga bukog na to, mga nerves na to sa ilalom, sa tiil, mo to siya mabugatan. That's why mo create siya og kining arthritis, gouty arthritis, rheumatoid arthritis, uban. Osteoarthritis, apil na makiglaan. Then, kung overweight po ta o kaning obese po ta, makasuffer po ta ng sleep apnea. Kaning sleep apnea makiglaan, usahay mo na hinungdan sa stroke. Doon ay heart problem. Kanang usay murakag kaning wa nakagaginhawa o itakil na to na next time. Usan ang sleep apnea. In short, no, kanang kusog kayo manghagok kada gabi eh. Kana siya, ako kabantay, kabantay gyud ko ana, no. Kung mudako na gani, ha? Kusog kayo manghagok pero kung reduce atong timbang, adi ra man kayo. Pero kanang mga kusog manghagok pag insana nagasuffer na sila og sleep apnea. Then, uban pa, fatty liver. Okay. Madamage siya nga itong liver makigilaan kung obista or overweight ta. Even cancer makigilaan. So kana siya uban pa no daghan pag side results now, side effects or dili pa po siya matawag side effects o resulta kung obese ka or overweight ka mga higala. Now how come si DTX 500 makatabang no, sa nag-suffer o obesity or overweight karon mga higala, makatabang ni siya sa pag-control sa oxidative stress makigilan. Kaya kani ding oxidative stress mo na yung makatrigger sa mga fat cells aron nga mupundo ang fat sa atong lawas. Kabantay mo, maliban na lang atong stress nga mamayat, pero halos mas stress karon kay mang mudako. Nay termino sila ni ana, stress eating. Kaya kung mas stress sila, unsa ilang buhaton, gusto sila magsigi og kaon. Gusto mo kaon perminti. O munay mahitabo makigilan kung stress eating ka. Kay kanindang oxidative stress makigilan, munay makatrigger nga ma-store sa atong lawas ang mga fat cells, or ang mga fat cells nato mo-store og fats dinhi sa atong lawas makigilan. Then ang resulta niya na mutabang na siya, no, or mo na siya makatrigger sa fatty liver og inflammations mga kaigalaan. So when we talk about inflammatory, kinahanglan ta og anti-inflammatory mga kaigalaan. Kinahanglan ta din ha og antioxidant mga kaigalaan. So ang DTX 500 niya na dunay capacity, no, nga mo patay sa mga invaders nga gusto mo sulod, mo hinungdan sa oxidative stress sa atong lawas. Dunay capacity or dunay anti-inflammatory effect, dunay anti-mutagenic effect, o dunay anti-carcinogenic effect makigilan sa atoang lawas, no, ang pagsigi og tumar sa atoang Clinica DTX 500 mga Clinica. So good news ha, mabito gitawag ng DTX kay detox man na mga higala. Detox na siya ha sa atong lawas. Laban na gid katong feel nila ang timbang kasaka na. So ipa-detox, no, kinahanglan mag-detox makigilan. Inom kanunay sa atong Clinica DTX 500 makigilan. So good news ha sa mga obese, overweight o nag-suffer og kaning abnormalities sa ilang timbang. I-maintain ang DTX 500 o saan pag-inom o mahimo, may budget man lang, 3 times a day, 30 minutes human kaon, 30 minutes human kaon sa buntag, sa udto o sa gabi. Kung may budget man lang, pero pwede na po 2 times a day, pwede po i-once a day mga igana. O, nagani si nanay, nakausa ka bulan na sa DTX 500 ato dito sa itong clinic gahapon. At ato niya sa clinic, ginaalalayan pa siya kay grabe yun, no? 89 years old na. Uy, gahapon, nabot siya. Uy, isa na day kabulan na eh. Ang pagtumar-tumar ni Magditex 500. Ah, gahapon, wa na gilalayan si nanay. Wa na siya gilalayan, no, sa iyang mga anak. Nang hambog pa. Alright, sige, text at the number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925 alang sa inyong mga dugang pangutana, sa inyong mga gustong ipaabot din sa atong programa tungod kay ato anang tagaan o pagtagad. Unya ha, sa di patamutiwas ng atong programa, atong tubagon ang inyong mga pangutana. 0985-034-2925.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Kung sa mga produkto sa Clinica di Alternativo ang imong ipalit?
8: Okay naman po. Pinanak na po eh. Kidney. After mga pilas na po eh. Mintin na po lang.
7: D3 Bio.
8: Kung mintin na siya po sa kidney.
7: Sa paggamit mo sa D3 Bio, unsa man ang nakahatag sa D3 Bio nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
8: okay man, normal man ang
7: normal. So miangay ang imong lawas sa D3 Bio.
8: Okay, kung kaya naman po yung maintenance.
7: Kidney stone.
8: Kailan pa rin sa mga
7: so okay na.
8: Kasi mawag niya po yung buwan na. Eh, pagkakil na po 2015 ang pampasok sa kanang dalik itong buwan.
6: D3
9: Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Niba pakulangan. 75.
7: Tag-asa ka na eh.
12: Kanang dinya na sa kwan.
7: Para gilapasan. Unsa mga produkto ipalit nimo sa klinika dito?
12: Kani yung
7: Mighty C og D3 Bio.
12: Kanang di ko pa katulong.
7: Sa diha nakagamit ta mga produkto sa klinika di alternatibo.
12: Maayo naman.
7: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit.
12: Maayo man kanang makatulog na ko. Niya may na akong kaon.
7: Salamat nay.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Mighty C,
6: D3 Bio.
9: Health News.
0: Klinika D3 Bio, makikilala na doon ay kapasidad mapatay sa mga bakterya, mga virus, hinungdan ng mga balatian. Tungod kini sa daghang medium chain triglycerides. Tungod po kini sa sagol ng VCO or kaning cold press extra virgin coconut oil, mga galang. Not only plain vitamin D3 ha. Kung effective ang plain vitamin D3, how much more kung doon na pagit siya VCO. Kaya ang D3 Bio or kaning vitamin D3 nga naas D3 Bio, taas na kayo na siya og mga health benefits. Plus pagyod sa VCO, pagkausob ito sa pandemic 5 years ago, ang kining D3 Bio, grabe gyud kaayo magiglan. Gamit na gamit kaayo, ha? Bitaw ning usa sa mga nakakuan kay Dr. Ramil. Bagong pag-asa. Pila siya ma-COVID before pero tungod sa D3 Bio, tungod sa taas kay kapasidad nga mapatay og bacteria ug virus magiglan. Mapakgang gyud or maagapan gyud ang mga balatian nga sama sa bacteria ug virus. Rangkaso, ubo, sipon, uso ra ba kayo ron kay grabe kainit ang panahon sa buntag pero pagkahapon kalito bundak ang ulan, no? Walay hapon nga maghilak ang hapon kung maulan, no? Tingala ta maabtag alas 5 uy kahawan kayong langit pero pag dito na buulan sa bandang alas 7 alas 8 ay matatanaw. So, uso kayo na makikilan makapahina sa itong immune system. Aron na siya mamabust na itong immune system, diri po tas Mighty C makikilan. Ato ang Mighty C, atong alkaline-based nga vitamin C. Makapaboost, makatabang sa pagpataas sa resistensya sa ito ang immune system mga higala. Then, atong Clinica Superbiotics, laban na yun ka ito mga nag-suffer o kaning pagpang-aslom sa tiyan. Problema sa tiyan, no? Any problem sa tiyan? Laban na ka ito mga dunay gut health problem. Kulang o good bacteria. Kana siya, ang ito ang Clinica Superbiotics food ang makatabang niya na mga ganun. Doon na siya 80 billion CFU, ha? Good bacteria. No, nga need sa itong lawas. Goodbye bad bacteria mga ganyan. Then ato mga kape, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee o Prebio Coffee. Asa man ka diha sa tulo. Kanang tulo, lami gina siya. Oh, lami gina siya. Oh, konsumo naman na dito sa clinic. Oh, mga tanong ka, unsa may pwede na ako. O oh, para na ako, Dok. Depende na siya. No, sa need ni mo. Kaya kung taas kag sugar or diabetic ka, di ka pwede mo naman ng DTX Coffee Mix. Kaya naman yung brown sugar. Pero doon naman po yung mga diabetic, pero diligid kayo spike ang ilang sugar. Laban na gatun sa random sugar test, dili mabot o 180, dili mabot o 200. Ginapainom, o di na siyang DTX Coffee Mix. Kaya naman, siya ang palaya. Napagid siya panit sa tubo. Napagid siya chia seeds. Pero kung katong spike gid kayo mong sugar, mo sobra 200 yung mong sugar, fasting man na o random blood sugar test, na dito ka sibog sa DTX Premium Coffee. Dito ka spait nga kape. Ang iyahang sweetener, natural sweetener mo ang stevia. Dini ang DTX Coffee Mix mong good, nagid siya sugar content mga higala. Din kaning Prebio Coffee, para po ni sa mga kape, sa mga mahilig magkape nga nag-aaslom ilang tiyan. Kanang gipaundang og kape ba? No, di na pwede magkape kay mag-acid ang lang tiyan. Ah, di na kasibog sa prebiotic coffee. Then ang atong extend food supplement for men, mga kaigilan. Ang extend food supplement for men. Mao na siya ang
13: labanan ng sakit.
0: Ang ginatawag na to og pampagana. Labanan gid sa mga kalalakinan. Dunay problema sa ilahang junior. Extend food supplement for men, tubag niya na makikilan. Not only for men ha. Apil sa mga kababayenan nga kung asa dunay mga hormonal imbalance, dunay problema sa ilahang menopausal stage o menopausal period. O kato mga dismenorehon, pwede mo naman eh. Pero napatay mas kuan nga supplement din as clinic available para sa mga nag-suffer ng nanay. Clinical Dio Fresh, kato mga gustong mo sulay o kaning natural nga sani natural nga roll-on. Clinical Dio Fresh mga kagalaan. DTX Beauty Shop, dili lang siya pang beauty, kundi dili appeal na sab siya para sa mga skin problems, skin disease o uban pa mga igan. Okay, dinita sa pagtubag sa inyong mga pangutana. Masbon ko, 0985-034-2925. From his number 8825, good day doc, pila inyo herbal para taas kolesterol? Abisitas clinic ha. Natay pang kolesterol diha. Pero for the meantime, kung di ka maka adto duha sa tong clinic, kaniya tong DTX 500, kaniya tong D3 Bio, pwede po na siya sa mga tagas ng kolesterol. Barato raman na, 14 raman na sa SRP na to. Pero sa clinic na to, nagitay pang specific nga kolesterol mga kagalaan. Yes number 5506, good day doc, pila ang box sa DTX 500? DTX 500 na to, 100 capsules na siya, isa ka box. 14 ang usa, 1,400 na siya ang isa ka box. Pero kung mad to mo sa clinic, ang senior, doon na siya ay discount mga kagalaan. Sa clinic na na ha, pero sa mga pharmacy, wala na. Di mo maka-avail og discount kay wala appeal ang kaning herbal sa discount mga kagalaan. Good day, Doc. Unsay maayo sa UTI. Usa ako sa tigpaminaw sa inyong programa from issue number 6427. Kung magkahigayon ka, no? Mga pharmacy, palit kag D3 Bio. Kaya antibacteria man na. Then usually, ang UTI, ang hinungdanan na is bacteria mga kaiglaan. Pero kung mato ka din as clinic, dagan tag supplements pang UTI. Napay spore biotics, no? Para sa good bacteria. Doon po tayo iban din na ng mga supplements para sa UTI mga higan. Alright, wala lagi kita igo nga oras o panahon din sa itong programa. Kasiran sa may panglawas. Atod gyapon kini sa Clinic of Alternative Medicinal Wellness Center. Husbon ko atong clinic schedule every Sunday, Monday, Tuesday. Narata din sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday, kita-kits ta din sa Hingoog. Then every Thursday and Friday, naata din sa balik ta din sa Cagayan de Oro. Then close ta, ha? Kada adlaw Sabado mga higala. Wala na gid kita igo nga panahon, kini na lamang inyong alaga do sa naturopathic practitioner Dr. Miss Rina Chirubati, Dr. Lewitan Chavez, magaingon maayong panglawas ipadayon dili kini nato abusuhon.
14: Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News.
16: News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras sa K5 News FM, kagayan di Oro City, Philippine Standard Time, alas 4:33 sa buntag. Kining oras sa Tadgrato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balita K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga!

0: exercise.
1: May buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Pilipinas. May buntag, tibuok kalibutan. Welcome na sa dere mga sukin tibunaw sa atong pagpunang uban sa tulumanong balitang K5 sa maga. Oy, Lunes na sab! Pitsa 11 sa bulan sa Mayo, tuwag 2026. May buntag sa tumakaigsunan, nga mo po'y pagmata. Mo'y pa'y pagpamahotpahon, good morning! Tumo, kayo karon may galang sa iyo sa kabuntagon. Atong kauban sa media karon lang yung buntag mga kaigsunan gibawian sa laing sa igbawian sa kinabuhi. Atong suod nga higala. Pasubo mga kaigsunan sa pamilya ni kasamang Nino Labares na ila kini sa iyang radio program mga kaigsunan nga si Babaeng Bagol. Mga suking tigmuna karon lang yun, mga alas 3 imedia. Karon kadlaw mga kaigsunan ang atong kauban sa buhat na no? Atong iampo ang pagpahulay ni kasamang Nino Labares no kontulin sa iya mga pamilya niini inaotunta migo partner ang malipayon ka karon uban sa sabakan sa atong Ginoong Dios iyo papalipaling na namangin ang tao may gala di man ta permanentes kalibutan temporaryo ra man ing atong pagpanimuyo mga sukin tigpaminaw. Pero may buntag sa ato mga OFW, tsaga-tsagaan ninyo ang atong Facebook. Ay, wag yun, ngilad pas. Ngilad pas na lang, ngilad ang internet connection. Ay, matsuman, was Jason Alcunera. May buntag ha, sa ato mga OFW, labi na rito sa Middle East. May buntag, amping. So good na rabasag pagpangatake may gala ang Israel no dito sa Lebanon. Pagya po'y undang mga kaigsunan kining panagbangi sa dito sa gawa sa nasud mga sukin tigpaminaw. Morning, good morning. Amping karunay sa ito mga OFW. Ay, kagawad Kuya Abraham Abillanosa may buntag. Tabo may kagahapon dito sa Capistrano. Kumusta? Kagawad Kuya Abraham Abillanosa. Randy Santisas, good morning.
2: Isa, dalawa, tatlo.
1: Emot Icons.
2: Lima, anim.
1: Tapoy nga Lunes kuno ingon siya.
2: Walo, pito.
1: Shout out, kinagtanaw dira sa Osami Siri.
2: Tatlo, dalawa.
1: Morning nyo dira sa Osami Siri, ha? Ika ni Emot Icons. Dari sa ato pinalanggang syudad sa Cagayan de Oro, may buntag sa 80 ka mga barangay sa atong syudad. Good morning. Kumusta sa 1st District o 2nd District? Bibo na kayong mga gimmick karon may gala sa atong mga aspirants. Mga aspirants ng budagan. Ang pangutan na diyan, madayon magang eleksyon, kaya doon na naman may pipila ka mga senador nga nag-plano may galang nga mupasupot sa ilang mga hanyo mga kaigsunan nga i-oktaba na sa mga eleksyon. Kay puslan man ko no, na aprobahan nga na mahimo ng 4 years ang termino sa sunod nga kining mandaog karon. Ha? So na yung mga rasonis at ang ilang kwan, labi na si Senador Amy Marcos. Naambot lang ka, no? But naka-sit-in naman taran. Na ang final scene ini na nasa itong presidente si Rason, mga sukintig paminaw. Okay, mga rasonis lagi. Nga no, sad kunong gitunong, sad kunos. Gawa sa crisis daw, matod pa. Tungod din yung pagtaas sa itong produktong petrolyo. Nga no, sad kunong ang eleksyon, gitunong mga sad kunos, November 2. Kalag-kalag. O sa nas rason nga gisayt dito sa atong pipila ka mga senador. Ilabi na si Senador Amy Marcos mga kaigsunan. Ining yung plano nga i-oktaba na sa pag-eleksyon mga sukintig paminaw. Na ato lang ng kwan, ato lang ng panitan. Basta kay basis sa konstitusyon o balaod at isgutan, naka-built-in na nga mag-election yun karong November 2. But mao lagi, doon na may mga alibyo sa niyana o bugat ang mga rasyon ngayong Oktaba na magdepende na mga suking tigbaminaw. Pwede sad maamindahan ang maong balaod mga kasuking tigbaminaw, labi na o mayuriya ang maapurbar ni ini. Sige, daghan na ba kain kuan karon, kamas karon. Daghan kamas, tapos makita din mo na social media. Oh. Mga aspirants ni uman, ha? Gawas sa mga incumbent, doon na sa mga aspirants. Ang gustong mudagan ba? Gimmick na, daghan ang gimmick. Anyway, ito ni lakmit-lakmitan karon. Abot ka niya, sdak ba yan sa Ingoog City? May buntag ninyo na, ha? Ingoog doon? Kaya naka-hook up nga punta karon sa ating song si Bian. Ang 90.5 Energy FM Ingoog City. Sa 79 ninyo ka mga barangay na si Ingoog. Good morning.
2: Mag-exercise.
1: Abot ka na sa inyo. Abay, nagpakitang gilas na. Inana, mag-ina, mag-exhibition, mag-inayin na sila.
2: Mag-exercise.
1: Magpakaroon ignon ba mga maayo, buutan, aktibo, muservisyo. Pero nagpapansin lang to kay mudagan man niya pagkakapitan. Or mudagan man ay pagkakagawad. Inana, ginang Pinoy mo na inana ka-bright ang Pinoy mga binating tigbaminaw. Ada si niya si Ngoog na, nasiguro niya po na, kay bisang asa mo na. Mga gitawag og mga trapo, mga traditional politician. Estilo ninyo, lumang tugtugi na yan. Pero sahay di magiging mali kayan, may galang utuhan sa ningato mga kingsunan. Basta makikita lang tinagingting na salapi. Gikan sa mga politiko ay, wala na dayon, mausab na dayon, mawa ng prinsipyo. Astilan ka na ka mentalidad, huwag di nato na mautro, wagit na. Huwag asinso ang kabaranggayan, huwag asinso ang mga dapit. Siyudad ba munisipyo o unsa baka niya? Huwag inanang atong mentality. Nga naman, yun ang magkakareklamo, kagibayaran ka naman panahon sa eleksyon. Anyway, may buta ka itong tibayaon sa itong makaigsunan diya sa Kabir Karuhan. Hoy, good morning. Kumusta itong mga sidewalk windows niya? Dami na diya sa ulingan. Ananga pamaligyag uling niya, si Bay John Ilopre. Musta, musta? Diya sa pagkagod og lubi kang Francisco Ladaga. Kumusta itong mga sidewalk windows diya sa Mercados Cogon, ha? Mga nagmaniyo sa kiran, may butag. Ato mga taxi drivers, himunosam sa ato mga motorina drivers. Oy, Torco, kumusta? Motorina body number 2027. Kang James di magsabasab sa bunbun liner. Ala, kumusta taran morning mo taran diha, ha?
2: Mag-exercise tayo tuwing umaga.
1: Rapulo sa Kamigin, may butag.
2: Mag-exercise.
1: Mga bulanon, majong buntag. Alawa pa na humang pistas buhol. Isa kabuan ng pistas buhol, mga kingsunan. Katong gustong matos buhol, ala. Pwede pa. Bitaw karong buntag, may gala inyo gyapong mabati ang mga paghitabo, mga balita. Nahipos gikan sa ato mga K5 reporters. Karong buntag sa Bastalones flag raising ceremony na. Dari sa City Hall o sa Kapitolyo Provincial. At tanawin na toon sa mga announcement, mga pahibalo. Sa ato mga kanagkuan, may gala sa Lawigas, Misamis Oriental. Pinagi ni Gobernadora Juliet Oy. O dari sa Satos Dakbayan sa Cagayan de Oro. Pinagi ni Mayor Clarex Oy, mga kakifaiba. Ato sa mga kanagkuan sa PNP. Monday convocation, doon na mga awardees niya. Same time, may gala sa itong mga kanagkuhan sa kasundaluhan sa 4th Infantry Division. Bago na nabasab ang itong 4th ID Commanding General. Kahit katong nag-take over itong nilabay ng mga simana, acting man to. Karoon doon na nagigibutang niya mga suking tingbibinaw ng bago na itong Commanding General. Diyan sa 4th Infantry Division, Philippine Army, mga kakifime. Ato mga kaigsunan nga namino sa tagsa-tagsa ka mga barangay, ha? Good morning. Sa ato mga suki ka mga barangay, des barangay Magkawalan, Barangay Consolacion, that's NHA Barangay Kauswagan. Usanis mga gapakapaka nga barangay. Barangay Lapasan. Barangay Tignapuluan. Allah, kung bati tamas ginawa niya. Kos diya may galas, Barangay Kugman. May buntag, may buntag. Alas 4.45 na, mga liya, tamay galas sa atong Ginoong Diyos. Sa atong Ginoong Diyos, ang atong hari, sa mga hari, gamhanan, stanang gamhanan, mga kakifay. Salamat sa mga grasya ang atong naangkon, mga sukintig paminaw.

A las 4:48 na sa Sayos Kabutakon. Dito maglangan niya karoon mga top stories, mga headlines sa ito pagparaguan. Sa balitang lokal, gingong usa ka LGBTQ may gala ang nadisgrasya. Nabangga ang iyang gimanihong motor nga to sa usa ka taxi, huay swerte, patay. Samtang sanugan mga balita lokal. Laing bypass operation din mo kabat nga to sa dool 1 milyon pesos. Ang kantidad sa Cebu, umang maaresto kinikupat ka mga suspechado diya sa may barangay Lapasan atol sa gimong bypass operation. Samtang sa dugang mga balita lokal, sa Lalawigas, Misamis Oriental, usa ka magtutudlo ang way swerte patay human masunog ang iyang gipuy-an niri. Samtang luwas sa delikadong kahimtang ug anaa sa balay tabalanan ang iyang anak. Inungdan sa sunog may gala pa rin pang i-investigahan sa tamagkarekuhan sa Bureau of Fire Protection. Sa atong mga balita nasyonal. Balita nasyonal, giklaro sa Department of Interior and Local Government kon DALG nga dili warrant of arrest ang ilang i-serve nga to kang Senador Bato de la Rosa kon dili usa matud pa ka sa puwena. Sa atong balita international. Sa balita international, kapin kon kulang 40 ka mga tao ang patay uban sa gimong pagpag-atake sa Israel ngadto sa nasud sa Lebanon. Muna ito mga headlines, mga top stories karong buntaga. Diri sa atong telepon ang balitang K5 sa umaga nga hatod ka ito sa The Power Trio nga po Dr. Dr. Ramil Uy. Nasulayan natin si Don Proben, daghan ang mga testimonya ang nagpadayag may gala nga nakaalibyo o tubag kini sa ilang mga gihambin nga balatian. Katong adunay mga diabetes, tag-asog na dugo, mga hypertension, tag-asog kolesterol. Niya na, ang tubag niya na. Ang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Ogmite C, the Alkaline Vitamin C. Inyong ning mapalit sa inyong mga suking butika na doon sa inyong lugar para legit nga produkto ang inyong mapalit. Kung gusto mong magka-discount mo,

0: Ata sa atong klinika di Alternative Office na mahimutang sa Agora Terminal ng atong syudad sa Cagayan de Oro. Samtang diya sa dakbayan singog, naasab sa ilang bus terminal ang atong klinika office, mga suking tigbaminaw, din mapanit kaninimo ang atong The Power Trio. Sa mga senior citizen o PWD, ayaw mo kalimot yun, dat agin pirmi inyong valid ID para dakong diskwento ang inyong maangkon. Ayaw na, ilala ang inyong mga balatian. Mintras gamay pa, inyong blood sugar mintras madala pa, inyong blood pressure mintras madala pa, inyong mga cholesterol mintras madala pa. Hala, himo ang partner kining atong The Power Trio. DTX 500, D3 Bio, og Mighty CD Alkaline Vitamin C. Order niya LC Abidyanosa Pantosa, Pantanosas. Good morning, uban si imong pinalangang banang si Bobby Pantanosas. May buntag ninyo niya, ha? Aliyo kong share og like sa atong mga FB followers. Alas 4.52 na sa itong magbalik. Bulyada ng mga balita, informasyon, reports, gikan sa itong makauban. Aban sa nipa, maminaw sa tagpipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Stand by!
1: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ano sa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga San Juan Uno.
2: Sir, unsay mong ipalit karon sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o kuan may TC.
2: Sir, ano tuong nauna kagpalit ani nga produkto ha?
3: Kung na matikdan ning kuan produkto ha. Mura o medyo nag mayo akong lawas.
2: Kani adto wa pa ka nagamit unsa di mo nga baltian?
3: Mura daghan kay kung gubation. Mura og dili kay ko ka lato tugod ning akong mga batik nako.
2: Karon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura og naskil lagi ko.
2: Unsa man imo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit pud sila dream agahat sila.
3: Kung gihanyo ang naga yan adunay mga balatian ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay epektibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: Oras aquí, 5 News FM, kagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.58 na sa buntag. Nakakape na ba mo? O wala pa mo nakakape? Ni ay kape may galang why side effect ka herbal kini nga kape? Di ka mabalakag taas kag blood sugar? Ni ay kape mga kaigsunan nga labi na kato mga mahiligon sa black coffee? Ni atay DTX Premium Coffee. Samtang ang in-demand kay nga kape mga kaigsunan, lamian kayong timplada ni atay DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ano yung kapi-kapi? Ano yung kay nani sa iyo's buntag? Mamagin na itong lingaw, kapi-kapi. Diba? Anyway, ito sa isutahan mga kaigsunan ang atong weather update. Naka-standby na ang atong DOST Pag-asa El Salvador City. Pinagi ni Sir A.G. Zuniega. No, kumusta ho na itong kumusta na itong LPA mga kaigsunan? Waba, or mayon na itong natunaw na ito, no? Weather update, DOST Pag-asa, Sir A.J. Zuniega, good morning!
1: Sulat panahon!
2: Yes sir, maigbutag sir, maigbutag sa atong asukin, tagkaminaw sa para sa atong weather update, karong adlawa, to aso 3 a.m. atong ibantayan na si Tropical Depression Caloy. International name have a peak na sa 570 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Pagsog ng hangin, maabot na 45 kilometers per hour. Pagkuros ng hangin, maabot sa 55 kilometers per hour. So, ngaliyok siya pa west-northwest for the direction at 15 kilometers per hour. O sa pagkakaroon, ang Binagat Islands, makasinati sa mapangunong kalangitan, liberan sa mga katagkatag na pag-ulan, kilang pagpapatog, tungod sa trough or extension ni Tropical Depression Caloy. So, sa karon sa Norimedy ng Dabiling Dapit sa Mindanao, expect na po na mainit na kabuntagan at sa hapon sa gawiin. Ito kung atyansa sa mga patak-patak na pag-ulan, mga thunderstorms, at tungod sa easterlies o posible sa hapon o sa gabiin makasinapit ka sa trough o extension ni Tropical Depression sa Caloy. So regardless na kung atyan sa mga pag-ulang-ulang na pinakasabi. O posible pa baha bilit tungod sa mga sabiyo ng tamo. So, for now, karang buntag, easterlies tayo na prevailing dito sa West of Mindanao, apil na ang northern. So, hinihinga lang sa sarangan ng hangin, tingnan sa amin na silang ang sa amin ang direksyon na makasalabi sa tibok ng gabi. Para half time sa kasarangan ang pagbalot. Left picture range para katlawa, posibleng makabot sa 37 to 33 sa sa sunrise, kunya alas 5, 24 sa time. At ang sunset, kunya alas 5, 23 sa hapon. Between sa third time, sir, alas 5 sa buntag. O mga din ang latest weather update. Ito na sa buwatan sa DOC Pag-asa, ulang may sa video si Tiki, ni si Tiki Nega, doon ang salam.
0: Sir AJ, magutan na lang ko gamay, Sir AJ, ha?
2: Yes, sir, go ahead, sir.
0: Kinimang, kining LPA, ang mahimong tropical storm ng Caloy, og mulan po ni siya, sir, og mulan po manggaling, unsay expected na to nga mga days ka, sir, og kung panita, og mulan po manggaling ng maong bagyo, Sir AJ?
2: Yes, sir. Kining si Tropical Depression Caloy, sir, gilao man siya close approach sa diri. Walay chance landfall, sir, diri sa ato, sa Pilipinas. Gilao man siya matunaw, sir, diri sa kadagatan nato. Maging LPA within the next 24 to 48 hours, sir. Pero kining trough, sir, or kiyang extension, sir, magpaulan siya diri sa Caraga region. O posible, sir, diri sa Northern Mindanao within the next 24 hours, sir.
0: I see. At least matunaw, no? Og na magali ulan pero di gyud ingon nga og panalitan mulan po na moy kulba. Sir Reyes, salamat kayo ha.
2: Yes sir, no problem sir.
0: Okay.
1: Sulat panahon.
0: At least ato klarohon to kay basta bagyo gali, medyo manibahot at malibo na rin ana. Mura na tag nangakapubya na ba. Pero at least may gala tunahon siya diya sa atong kadagatan. Doon na lay extension nga lugar makasinati ta og pag-ulan. Especially das Caraga region, apil na ta diri, itaal na ta sa Northern Mindanao, kagayang di Oro. Pero di yun ingon kung doon ay bagyo may galang ha. Uyaw kayo na, makalilis sa bagyo hangin na. Na extension, so easterlies lang dayon. Pero di yun po magkumpiyansahan, kayo niyag mudugay sa mahuman ng ulan. Ha? Nakita diri sa kagayang di Oro, baon na magaling uptown. Di ba? Samot na galit din, samot na nung tadri sa downtown gabahin. Alas 5:03 na sa buntag, gikan sa Pag-asa. Dito tayo galas sa itong patrol. Kumusta ang tato palibot si Rans kagay ni Oro? Kay back to work na siya ni Karon. Kayod na sa tamas ginawa nga itong mga amahan o ginikanan. Kumusta ang tato palibot sa gawas kamahin? Situation report, patrol on board K5 Jonathan Sabral. AK5 mo!
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report!
3: Ari Bibo Pro Candlelight in the Spray kitik action ng sun
0: medyo pa hayag na
3: palibot ka na wag kita na to kay Martin sa may Mambato Road lapasan kay Gayon ug checkpoint na to kapulisan igon mo sabi sa may Balangay Makabalan dali karon sa Agura lapasan kay Gayon ipog checkpoint na to kapulisan aron sa pagatag og seguridad ang sa atong palibot i-5 Martin mo na ni ang gitawag og Safer City siguro Safer Cities ang ilahan nga kampanya lugar dinhi sa Tostak Bayan na karon aksyon na og gahayag na yun ang palibot ni Pabartin. Kaganina, kadlawon og kagabi, medyo nakasin natin sa totality, ulan-ulan sa palibot. But karon hayag kayo ang atong palibot kung wala nga bahis dakbayan sa kagayan di Oro kay Pabartin. Amping na ito makaisunan kay Pabartin kaya ang sunog labas dakbayan, sunod-sunod.
0: Lagi?
3: Every other day, misamis na rin tal, sunog. Gali karon kabuntagon kay Pabartin. Gawas pa lang tayo sa highways, may barangay bugo. Pagliko na ko, des may apira bantilis sa may zone 1. Pagawas ako sa highway, kapatid, doon ako na matikdan nga sa Keran panel van. Nga ako nasundan, una na ako, natabo na ako, nasundan na ako siya. Nagsiga-siga, nagsila-sila, manihang ligid nga bahin.
0: Uy!
3: Moto nga, ako ang gisingitan ng driver, ako siya gisingitan yun. Anton nga, medyo mihunong siguro sa kadugog siya sa kong singgit. Pagpadapalin niya kapatid, dito may aksyon na yung siga, kusog ang kining kwan, kining pag ulbo, kining kalayo yun sa ihang ligid nga bahin. Kung asa dapat usap ang brake. Dito kay Pabartin, atong namatiktan o niya, Martin, binaka-video ta, atong ipalong ganyan kay matawag pag-BFP, pero wapun mapataranta ni Kwan kay Pabartin, kaning usa ka driver sa panel van, gikuha ito na yung fire extinguisher o yan,
0: na-extinguisher
3: po ng kalayo kay Pabartin. Natanawan, at ako si Radyo kay Pabartin, atong gisindi kay Pabarwin, o sa actual scenario ko, hindi ako by K5, Jonathan Sabanal, ang kalayo, ang likad kay Pabartin.
0: May galik kayo muna ko, no? May galik kayo muna labantayan?
3: Atay paminaw kay Pabartin, giyon saan ako pagsinggit ang driver?
0: Be, giyon saan ako pagsinggit, be?
3: Oh, iya, nagsigahan.
0: Ang gali kay Boy Scout din, driver.
3: Oo.
0: May gali kay Boy Scout ang driver tan, kumplito, gidya.
3: Yes, kay Pabartin. Gali man, extra ramatan pa sa ani.
0: Ha?
3: Extra ra sa ani, kay Pabartin.
0: Mo ba? Long distance, siguro yung... long distance, siguro yung biyaya na. Marag...
3: Gikan, mo pa'y pagawas niya sa taguluan na ito pa sa gikan. Tayong pa siya, distance by Cagayan. Apan gidali man init ihang break kay Pabate misal sayo pakay subuntagon.
0: Ay kinahan na na nagbahin, nangita na nagbahin.
3: Agoy murag kay Pabartin, kinahan na yun. Una nga may gani kay Pabate kanang matupan niya ang sir, ikaw gid akong anghel karong buntaga sir.
0: Ana sa ako. Ikaw mo superhero ana kay ugwa di mo mabantay. Ay delikado pa disgrasya pa siya kay moving baya siya. Unyag mupaka to yung ligid, agay tumbling siya to.
3: Yes, tinawag kay Pabartin. Moto nga, dako kayang pasalamat ka na to. Na, una, please call po tayo kay Pabartin. Nakita tayo na bisan tao natin mga pagsulay sa kinabuhi. At ginaling ang sitwasyon, doon na yung mga tao nga nakatabang niya punta kay Pabartin. Gumikan kayo sa atong pagka, kanang atong concern yun kay Pabartin. Bisa pa malita sa itong trabaho, importante, ang kaluwasan po sa uban kay Pabartin na tumakita. At ito pa sa igdaan, base niya, ubutot ng likad, akong disgrasya na mahitabo, di ano sa may barangay.
0: Sumay karga niya ito yung kwan, yung panel?
3: Wala po magpangutana
0: kay Pabartin.
3: Wala po magpangutana kay, murag nervyos po ko pagsugod na ako ng Pabartin. Galing, kaakong cellphone, nakabutang manis akong handler sa cellphone sa motor. Moto nga, akong ginding pindot ang kamera. Nga, di naman ma-rotate. Moto nga, ako yung kikuan ko sa actual scenario ko papatay nga siga ang sakina niya. Tumuto nga video kamay ra short video ra kay nanawag man tag BFP po na yan
0: papatay. Mura sa shooting ko kasi siga ang kwan ligid. Apo na kayo ito okay. Yung tas gasiga, di ba? Hindi na?
3: Yes, oh. Papatin.
0: Oo?
3: Oh. Oo. Oh. Reaction yung higa kusog, reaction yung kusog yung kay Papartin, pero at least man lang, kana, exclusive, kung hindi ako pag ginato na nga pagkakuha kay Papartin, first time na ko na, nakasita yung na kay Papartin.
0: Mo to ginervious ka, kay first time pa rin mo.
3: Oh, first time na ko, kutin niya, pero bisa pag ginervious ka kay Papartin, nanaon ginato ang kaming seguridad sa uban gihapon.
0: Mo to
3: nga, namay nga ba nervyoso nga di ka tingog?
0: Ako
3: to, tingog yung kusinggit
0: na yung kutin. Kusinggit yan. Hey, Devin! Hey, sila nga di mong
3: so, at least, kay Papartin, blissful taning buntaga kay nakatabang tag kining driver, ilabi na sa aksidente o sa dalanan kay Papartin.
0: Pero panagsor na inanatan ba nga, doon ay mga inanang sakiran, nga doon ay dala nga mga fire extinguisher, di ba? Uban wala man.
3: Pero sa akong mga buwan di babatin, usually part pa gina sa mga dagkong mga sakiran, labi na yung mga behidor.
0: Ila man yun i-comply kay kuwan mo na siya, regulasyon mo na. Pero doon ay uban nga, di man, pero ka na, boy scout yun, mo na insakto.
3: Oo, niya, kani well-trained po ni possible kay Papartin, well-trained
0: yun po niya. Magyan,
3: magyan. Bisa to, extra rotod siya, pero well-trained po siya kay Papartin, wag yun po siya ng pataranta.
0: Oo, pataranta.
3: Sa dihang may ambak na siya kay Papartin, kaya wala naman ako alas video. Tuktok na ko sa katong kwan, kaning funnel, yambak din po siya kay Papartin. Pag-ambak niya, ay, abri na may aporta niya, din gikapot ang ihang
0: parating siya,
3: kapot silikot siya, pasbo kay Papartin.
0: Mayo.
3: Mayo na lang, kaya wag yun ibuto kay Papartin, dahil layo po ng krudo, pero, o ba dugay-dugay yan?
0: Ay, dila apaka na.
3: Dila
0: apaka na.
3: Oo.
0: So, nagdaog ba na madali?
3: Oo. Tibuok yun, atubangan siguro sa ihang sakyanan, maugdaog yun. Kay
0: maug yun.
3: Sagad masunog, basta atubangan kay Papartin, hurup yun na. Putaray mabilin.
0: Mauman.
3: Oo. So, at least kay Papartin, muna ang pinakalitis update. Exclusive na to nga na caught in the act, usakan, tigayong pagdilaan sa Ligis Panels Contact sa mga barangay Bogo, ning Adlang Lunes sa Kabuntagon. Gigan sa kolokasyon, natog na nato sa Detect 500, Efektibong Tambal, Batok, Debites, Kriskisipay, Binatan sa Banal, para sa kampiyon sa Balita Servisyo Publiko, Kaligawan, sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro. 89.3K5 News FM.
1: Balita, Balita K5 Umaga! Balita K5 sa Umaga!
0: May nalang gali kay Abti kay Matas K5 Jonathan sa Banal. Delikado to guwa mabantay kay siyempre magsiga to ma-outbalance ng sakinan. Tumbaw niya, simbako lang, kusog-kusog yan dagan. Alas 5, Jess Nas Buntag. Hi, good morning, by Jeb Halalon. Good morning, no, atong kababata. Kumusta, kumusta, by Jeb Halalon? Dito tamay gala sa ato ka mga reports, gikan sa ato mga kaubas-gawas. Una tamay gala update, gikan sa provincial capital, City Veterinary Office. Adari ni sa ato, susunod sa Cagayan de Oro. City Vet Office may ganaw ako rin natalang ng matay ng mga livestock batok sa kainit sa panahon. K5 News Tony Pagulong sa kompleto detalye. K5 mo!
1: K5 News FM Kampyon! Kampyon! Report!
4: Namayag karon si Dr. Hilin Ann Takandong, City Veterinarian Officer sa City Veterinary Office sa Cagayan de Oro nga wala pa sila'y natala ng mga nagsakit o namatay batok sa kainit nga panahon nga nasinitian karong panahuna.
5: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil.
4: Gipay balo sa City Veterinary Office nga wala pa'y natala ang nagsakit o namatay ng mga livestock tungod sa grabing kainit sa panahon sa Cagayan de Oro. Mato ni City Veterinarian Dr. Helen Antakandong, bisan wala pa'y casualty, parahin gyapon nilang bantayan ang kahimtang sa mga hayop aron malikayan ang sakit o kamatayon. Maglusan sila o gakaraban sa mga barangay din sa siyudad sa Cagayan de Oro aron tudluhan ang mga mag-uma sa ustong pagatiban sa ilang livestock batok sa kainit sa panahon. Karon dok, wala ba'y kondok? Wala ba'y mga natala ninyo nga kining na matay ng mga livestock sa tungod sa kainit? Karon nga na sinatian?
6: So far, K5 just na ni wala pa man tayo natala. So
4: good, good. Kini si K5 just Tony Pagulong para sa kampiyon na balita. Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Balita! Balita! K5! Umaga! Balita K5 sa umaga!
0: Alas 5:12 na. Dinita may gala at pag-celebrate kagapon sa Mother's Day. Agikabot siya sa Cagayan de Oro City Police Office nga okay pas all right. I-check na may gala kompleto pang kompleto ng Italia K5 Rikim Sunita sa Italia AK5 mo!
1: K5 News
7: FM Kampyon, Kampyon Report.
8: Malinaon og walay dagkong kakulian ang nahitabo kagahapong adlaw sa kasaulogan sa Mother's Day. Usa ka espesyal nga adlaw alang sa mga kaigsuonan ta nga mga ginikanan, mga inahan nga kinsa naning kamot sa kinabuhi aron nga mabuhi ang ilang tagsa-tagsak ka mga anak. Diin na matod pa sa Cagayan de Oro City Police Office nga nagpakatag sila sa ilang mga hanay sa kapulisan diin sa syudad aron nga mabantayan ang kasaulogan kinsa ang mga ginikanan nga nanglakaw kauban ang ilang mga anak aron ilibre palitan og bulak maong ilang gipakatag ang ilang mga police personnel. Gikabot yag ni Police Captain Emilita Simon nga walay dagkong kakulian, walay mga paghitabong daotan atol sa mga kasulugan mo nang karong parunang gipasalamatan sa mga police aga kasulugan nga bisan pamantuod og nagkadaiya nga mga ginikanan ang nanglakaw og dunay mga aktibidades dinhi sa syudad apan nagmalinawon og ipaabot ni Police Captain Emilita Simon ang pagpanimbaya ngadto sa mga ginikanan nga Happy Mother's Day labi na nimo kay 5 Mart nga usa ka gihapon sa nahimong inatay ina na naging tatay sa imong mga anak. Congratulations diyan nimo tungod kay usa ka gihapon sa mga superhero nga naging inatay ina na naging tatay pa alang sa pagbuhi sa imong mga anak. Ingon man sa mga kaubanan sa K-5 FM nga mga inahan nga happy happy Mother's Day belated sa mga ginikanan ngayon taon naning kamot para sa ilang tagsa-tagsa kapag buhi sa mga anak. Ang detalyes magbalita to Kratos DTX 500 ako Escape 5 Rekem Pami sa Sulita para sa kampiyon sa balita Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro K5 News FM.
7: Balita K5 Umaga Balita K5 sa Umaga.
0: Yun na panimo kuma ina na naging tatay. Alas 5:15 ras buntag, ay! Nainay na mo diag digamo kay balik sa trabaho sa karon kay Lunes, kayod na sam. Kining oras may galat at gratos sa Extend Food Supplement, laban pang matagalan. O maginay papil na itong maginikanan may gala. Aro matagaan na itong mayong kaugmaon na itong mga anak. Wad-wad kita, kayod kita para maka-income. Yan ang iba mga anak ng mga badlongon. May mo pa inoog daotan ang ginikanan kay kasabaan mo sa ginikanan. Ayaw na pa. Lami ba din nyo kusiyon inyong kilid ha? Ayaw. Kahit tanang mga tambag sa mga ginikanan o amahan para ranas kayuhan ninyong mga anak. Diba? Diba, Richard Galliardo? Good morning ni Modia. Direta may gala sa report. Balikantang patrol. Pinagi ni K5 Jonathan Sabanal. Kaya doon ay 40 anyos, may gala, nakuhaan og sabo. Nakuhaan pagiging kuno og kutsilyo, suray nakuhaan eh. Dakpan may iso tungod sa gimong korpyo o kinimang nagpaigayon sa pagpatrolya itong polis. Dakpan siguro, basing minor na edad ni korpyo. Ito yung check be, tagasa rin na dakpan be, nakuhaan daladalag sabo-sabo ko yung siguro eh. K5 Jonathan Sabanao sa Italia, AK5 Bo!
7: News FM, Kampyon, Kampyon Report.
3: Walay mas mait pa kipabatid sa kasawa nga nagpaabot o mabulukong selebrasyon sa Mother's Day kagapong adlaw. Apan bugnaw nga rihang sukasakit ang balita, ang iyang nadawat humanadapan, ang iyang panakin sa nakuha ng ilegal nga druga o ginagiban sa barangay Puntod ni siyudad sa Cagayan de Oro. Imbis nga malipayong padag-uban sa pamilya karong at kagapong adlaw sa mga UGs,
0: Mother's Day.
3: Kaning amahan nga 40 anyos ka lalaki nga nagtingkagol na karon sa PlayStation 5 Bakabalan.
0: Adios.
3: Nadakpan, suspect kinsa daaktuhan sa mga barangay opisyal, kaban sa mga talo o kapulisan, labi na nga nagarunda. Kauban si Kagawad Rodel Surita sa mga malapason matapas sa curfew hours ilabi na karoon
0: pila
3: na
0: mani, pila mo na edad ane niya
3: hamtong lang 40 anyos kay Pagpartin
0: no na doctor mo siya curfew ha?
3: That's like it kaya bitong gitawag o pagrikisa kay Pagpartin sa kanang bitaw standby anang pag-BA bitaw kanang
0: university siguro na operation kap-kap.
3: Oo, operation kap-kap.
0: Okay, o curfew di na siya dakpon kay 40 na hamtong naman eh.
3: Yes, kipabatin. O, komentar man. Pero kini nga kuan part ni sa alang Corpio Arms matod pa. Ganyan niya. Operation Cup Cup.
0: Operation Cup Cup.
3: So, tingo nga, lugar na dili mabuking kinis gutang suspitado. Misulay paunta kini paglabay sa saka sasi. Apa nakita kipabatin sa saka apretyada ang kinong gilulahang siya po nga gilabay sa mga suspect.
0: Ay.
3: Apan wala kini makalingkawas mata sa otoridad. Gawa sa druga na kuan usab kini o usa ka hait nga nigiban.
0: Na.
3: Loyos Parias karon may angkor sa pagsuspek kay Pagpartin nga nagamit yung kini sa illegal nga druga.
0: Adios.
3: Matod niya, napugos siya sa pagdala sa mga kontrabando tungod kay nagplano na unta siyang mubiyahe paingon balik sa Bukidnon. Apan biyahe karon kay pamantid unta paingon sa Bukidnon pamilya.
0: Paingon na lumbya.
3: Napulihan siya. Biyahe paingon sa Bilangguan. Atod palagi.
0: Adios.
3: Sakit palandungon alang siyang asawa nga adlaw unta diin siya mag angay untang serbisyuhan o gatagaw kalinaw. Ang iyahang nadawat mao ang kabalaka kung unsaon pagkatubang
0: nah.
3: Ang kasong paglapas Republic Act No. 65 o ginigal na positions of deadly weapon nga pas anon karon sa iyahang bana. Kini matod pa nga dako nga pagbatkon gibabartin nga dalan sa may tipas nga host kawalay laing dulnga kung hindi ang paghatag o kaguol sa mga mahal sa kinabuhi labi na sa mga inahan kibabartin asawa. Wala lang tingwa kung dili ang kaayuhan sa ilha pamilya.
0: Pinaka mo kanak kanitan, basig mo kanik kay 40 anyos pa, posible doon na po na yung mga gagmay anak siguro, no?
3: Nagagmay pag yung anak kay Pabatin, gani luhaan ang iyang asawa ni kay Pabatin. Kay
0: muna,
3: may bisita man niya diha sa may barangay punto, kaya niya asawa lagi din ha, Mother's Day lagi.
0: O niya, bumalik ko rin siya. Asam rin siya kapuyo?
3: Nagtrabaho niya sa bukid doon, kay Pabartin.
0: Ah, pero taga-puntod niya siya. Naayo pamilya ka po yun, ya. Barangay Puntod.
3: O, naayang, naayang sa pamilya, pamilya niya sa Puntod, ya. Iyan po din dalon matod pa sa bukid doon.
0: Ah, iyan trabaho, pero siya katrabaho sa bukid doon.
3: O, sa bukid doon siya nagtrabaho niya. Kay, adlaw laging Sabado.
0: O, Mother's Day, ulit siya.
3: But person siya, kasawa kay Pabartin, wala matod pa sila kurente sa ilaha. Moto nakicharge, matod pa siya sa may computer shop.
0: Agoy.
3: Pero lagi kadudahan kay Pabarteng nga gagamit kinikan kay dunay nakita matud pa nga tutor dito sa kaning area kung asa usab kini na dakpad ang mga suspitado kay Pabarteng. Person sa suspect nga nataranta siya kay Pabarteng motong gi-itsa ni ang droga moto nga nakot in the acute siya kay Pabarteng og kapkapan siya nakuha pa siya kutsilya si ang bulsa kay Pabarteng.
0: Agoy.
3: So karon ang suspitado kay Pabarteng kasantay ko studya din sa may precision para makabalan.
0: Hindi
3: ka adlang launis karon ron. Gikataktak ni pasaka kay Pabarteng sa paglapas sa Republic Act ng 65. O kining illegal position sa deadly weapon na kay Pabarteng. O na pinakalit ulahing balita nga ito na hipos sa pagkarato sa DDX500. Epektibo tambal patok ni Emites. Kinis kaki 5 dinatan sa panahal para sa kampiyon sa balita. Serbisyong publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News of M.
9: Balita! Balita! Kisay! Umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: O tay galisod pa sa iyang pagpanimuyo. Ha? Nag-apil-apil pa sa illegal nga aktibidades na samot kalaban sa ulo. Wala nang nagkuwag martilyo na ipokpok siyang ulo ba? Ay, Boss Jomar, figurasyon! The finger dance! Diya sa CIO, good morning. Sa iyo kay Nisya karon, no? Tapos Jomar Figuracion. Kuya Kagawad Abraham Abillanosa, Diyas Bukidnon, good morning. Alas 5.21 na. Dito sa Tamay Galas sa report sa itong news department. Secretary Remulla na mahayag nga dili hadlok muli ning panahon na tungod kay luwas kuno ang ato kadalanan. Safety kuno ang Pilipinas. Ay, safety. Ha! Asa ka safety? Sino galing? K5 sa Olivera sa News Department, K5 mo!
9: K5 News FM. Kampyon Report.
10: Hianunsyo ni Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vicky Molya ang nahimong resulta sa ilahang giingong paningkamot nga himuong luwas ang nasud. Sa usa ka press briefing, gibutyag ni Molya nga anaa sa 80% na matud pa ang nakunhod sa krimen sa Pilipinas. Dugtong niini nga makauli na og luwas ang mga kababayenan sa ilang panimalaya nga dili na makabati og kahadlok. Kini nga balita hatod kanato sa Mighty C ang alkaline vitamin C. Ako si K5 Sai Elievera para sa kampiyon balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro o Hingog City. K5 News FM.
9: Balita! Balita! Kisay! Umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Grabe siya, no? Makaako silang statement na kalabot ni Aunt Niana. Siya magtuo rin niyo sa mga tao dito sa Pilipinas, mga buta, mga bungol. 50-80% 80% yung baga. Tanawa ninyo mga krimen nga pahitabo diri sa atong nasod. Patay dito. Tulis dito. Doon na pa'y pangapagpanlugos niya. Kunya, mayingon mong 50 80% nga nikunod ang krimen sa nasod. Ano ang akala nyo sa mga tao dito sa Pilipinas? Ha? Mga sumay Tagalog anang butawing? Ha? Ha? Wala. Bulag, oh. Ano ang akala nyo, bulag? Lurat mga niya kong mata. Say, ano yung pagtuo? Bungol? Pipi? Gakadungog tas mga pangitabo, diya, mga balita des nasyonal na nai gitulis, nai gipatay, niya may namog 50-80% luwas na sa krimen. Ayun na pa rin nyo, sumbong tamong Raul na puni noon. May buntay mo niya, may Raul na puni, nag-miscall na oh. Na napuni family des barangay Makabalan. Alas 5.23 na, standby mo niya sa ating balitang na kumustahan na. Ato sang dawatan may gala si K5 na net pasayon sa news department. Kabataang misamis doon daw, makaangkon o glibring summer reading. K5 na net pasayon sa detalye, eh K5 mo!
7: FM Kampyon Kampyon Report.
11: K5 pang Martin gidapit sa kagamhanang probinsyal ubo sa liderato ni Governor Junit Uy ang tanang kabatanunan o ginikanan sa libreng Summer Reading Program 2026 ngay pegayon sugodab sa bulan sa Mayo hangtod sa Hunyo ni Tuiga tumong sa programa K5 Martin nga mapalambo ang pagbasa, pagsabot ug pagkaon sa mga kabataan atol sa bakasyon sa eskwela. Ang maong summer reading program abri matag adlong Lunes hangtod Huwebes sugod sa 8 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabii. Giawag usab ang mga interesadong ginikanan nga magparestro sa ilang mga anak aron mamahimong kabahin ni nga makabuluhanon nga programa karong summer. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang piktibong tambal batok diabetes kinsa K5 na net pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
7: Balita
0: sa umaga. Alas 5.25 na sumuntag. Kaling oras at grato sa Dio Fresh Roll-On. Para sa puti o gumot ng ilok, gamit na sa Dio Fresh Roll-On. Andam na kuno ang kumilik may gala. Kaya sa maabot ng Barangay SK Election, e-check tang News Department K5 Kamel Marquez, AK5 mo.
7: K5 News FM. Kampyon Report.
12: Pagpasalig sa Pumalik nga andam na sila alang sa umabot nga barangay ug sangguni ang kabataang elections mato ni George Erwin Garcia. Nauman na ang pag-imprinta sa mga balota ug nagpaabot na lamang sila sa pipila ka mga kagamitan nga paliton alang sa maabot nga piniliay. Dugang pa ni Garcia anaasa 90% hangtod 95% ang kaandam sa Pumalik alang sa eleksyon ning tuiga. Samtang padayon pa ang voter registration alang sa BSK ug bulungtad kini hangtod Mayo 18. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bayo ang D3 nga dunay Viseo ug ang Viseo nga dunay Vandaman D3. Kini si K5 Camilo Marquez para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko ug Kalingawan sa Cagayan de Oro ug City. K5 News FM.
7: Balita sa umaga.
9: Balita K5 sa umaga.
0: Alas 5.26 na ha. Sa ating magbalik, muna ang atong ka K5 kumustahan. Lagi sa atong mga igsong sibiyaan sa K5 News FM Philippines. Human lamang sa atong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Stand by.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
14: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katamang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para ang balat kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Ayergo. Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na maaasahan pang araw-araw.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Champion.

0: K5 Show, magam!
1: Oras sa K5 News sa Pan Cagayan de Oro sa Tay Philippine Standard Time, alas 5:30 na, alas 5:30 ng buntag. Oy, nahinay na muna, di ko mo, tugtugaok ng manok, oh. Ayag natin palibot. Wad-wad, kayo na sa balik ron. Tambay may gala, kay nagpaabot pala sa itong koneksyon, no, sa itong K5 kumustahan. Pinagi sa itong may igsong sibihan sa K5 News sa Pan Philippines, mga sukintig maminaw. Mga balita gikan sa Tacloban City, sa Santiago City, dito sa Puerto Princesa, Palawan. Pinagi sa ito may igsong Sibian. Tanbay mo kalabot niya na mga binatid tigpaminaw. Kaya kamulo nagkutay ang itong linya. Amoni karon may gala, no? Kay may support naman sa may gala ang mga statement sa pipila ka mga senador, mintras wapa, no? Si usan ani ni si ano na day? Okay na na na na.
2: All right, mga K5, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ito po ang ating segment K5 Kamustahan, kung saan makakasama natin ang ating mga kapatid na himpilan. K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago sa Isabela Province, at K5 News FM Cagayan de Oro o sa Mindanao naman. Alright, signal check muna tayo. Kamustahin natin ang ating mga sister stations. Gano'n ba ka-okay ang ating signal? O dyan sa may K5 News FM CDO Cagayan de Oro, Sir Martin!
3: K5 News FM Cagayan de Oro City 89.3.
2: Kamusta signal natin dyan, K5 Martin?
1: Okay pa, so right, K5 Tacloban, walang problema, loud and clear. Back to you, sir.
2: Yon, maraming salamat K5 Martin Narapanot ng

0: Gang signal na nga Cagayan ang ating takloban, ha? Nakapag ano lang si K5 Martin, ha? Nakapag signal check lang.
1: Ang cute ni K5 Omsimer.
2: Hello, Cagayan Conrad, nalaputol kami dito.
0: Uh-oh. Okay lang, as of now, sa pagbiglang pagbabalik mo, okay naman ang signal, K5 Ogsimer. Back to you.
2: Ayan, maraming salamat yung K5 Conrad Luis Reyes ng K5 Santiago, mga K5. K5 Palawan, si SM John Paul Dacuco, SM.
3: K5 News FM, Palawan, 103.9.
2: Opo, kumusta ang ating signal dyan, SM?
1: Napakaganda ng signal natin dito, ng signal ninyong lahat na mga ka-K5 at pareho tayong namamalat, K5 Ogsimer. Ramdam ko ang nararamdaman mo. Back to you!
2: Ayun, maraming salamat. SM John Paul. Oras natin, 5:33 na mga K5. Unahin natin K5 Martin, ano? May naitalang sunog sa Cagayan at isang guro, mga K5, ang namatay. K5 Martin, K5 mo.
4: Hindi maganda yung weekends namin dito sa Cagayan de Oro, K5 News 7 Philippines, sa K5 Pugsimer, dahil sa mga hindi magagandang pangyayari. Unang-una, itong public school teacher, patay matapos nasunog ang kanyang bahay. Dito po, nangyari ito sa may barangay na Pinig, sa Balingwan, Misamis Oriental, mga kaki-5, hindi maganda yung Mother's Day niya. Pagkatapos silang nag-celebrate sa Mother's Day, natutulog na sila kasama yung pamilya niya. Hindi niya alam na may nasunog na pala ang kanilang bahay. Buti na lang, mga kaki-5, yung dalawang anak niya ang na-rescue, no, sa mga kapitbahay at nandyan ka ngayon sa hospital. Pero itong teacher na si Madam, public school teacher ito, sa Balingwan Central School, ang nakita na lang na wala ng buhay, mga kaki-5. Hindi pa matukoy sa aming mga ginsa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection kung ano ang sanhi sa nasabing sunog dito sa Misamis Oriental, particular na sa may Balingwan Misamis Oriental, mga kaki-5. Samantalang, magsabi tayong good news to dahil illegal ito eh. Na-aresto itong apat na nasa drug watch list at nakuha sa kanilang posisyon ang 120 grams na may market value na abot ng 800,000 pesos more or less, mga kaki-5. Joint operation ito ng PDIA Region 10 at ng Regional Office Region 10, mga kaki-5. Then naresto sila si alias Boseng, 25 years old, alias Jasmine, kasintahan niya, 18 years old, at ang dalawa niyang kasamahan na si alias Junel at alias Mark dito po sa may barangay na Pasan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sabi po ng aming mga opisyal ng PDIA ay nasa listahan itong si alias Boseng na matagal na nilang minamanmanan na nag-operate dito sa lungsod ng Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Yan lang, mga kaki-5, ang mga viral at mainit naming balita dito sa Cagayan de Oro at sa Region 10. Back to you, kaki-5 Oxenetra.
2: Alright, maraming salamat kay K5 Martin Rapano at ng K5 CDO. Oras na nila 5:36 na, mga K5. Si K5 Conrad naman ng K5 Santiago sa Isabela Province. Siyam na top most wanted person. Arestado ito sa Isabela. Ganong kadami, mga K5, ano? Ang siyam ba or number 9 ito na top most wanted person, K5 Conrad. Good morning, K5 mo!
0: Siyam na personalidad yan. Ang lahat ng mga yan ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest. And most of their case, itong siyam na kung saan itong siyam na to, seven dito ay nasa listahan ng regional level, one from the provincial level, and the other one is from municipal level. At ang kaso nila, murder, rape, statutory rape, acts of lasciviousness, carnapping, at paglabag sa Republic Act 7610. Ito yung child abuse. So ang mga ito ngayon ay nakapiit sa iba't ibang himpilan na most of them ay non-bailable ang kanilang mga kaso. At dito, ano, ayon sa Isabela Police Provincial Office, bahagi ito ng kailangan pinagting na kampanya laban po sa mga kriminalidad sa lalawigan, especially that yung mga merong mga standing warrant of arrest sa iba't ibang korte ng ating Region 2 at ganun din dito sa labas ng ating lambak ng Cagayan. So, ang mga nabanggit na 9 na mga naitala bilang mga top most wanted person, ito ay nasa kote sa loob lamang nitong nakaraang linggo, May 1 hanggang May 9. So, back to you, K5 Oxymer. Yan ang ating mainit na balita dito sa K5 News FM Santiago.
2: Alright, maraming salamat sa K5 Conrad. Kala ko kasama dito sina Atong Ang, may reward money, 20 million. Si Gerald Bantag, 2 million. Saldi ko, 2 million. Tiba-tiba siguro yung informant nito, no? Alright. Alas 5.30, so na KK5, si KK5 SM, John Paul naman. Kumustahin natin sa Palawan, kasi mga KK5, ang mga mangingisda doon sa Palawan, pinag-iingat dahil umano sa panibagong rocket launching ng bansang China. Oh? K5, John Paul, ikaw-5 mo!
1: Parang buwan-buwan na nangyayari yung pagpapalipad ng rocket mula sa bansang China. Actually, pati sa Occidental Mindoro at sa Bajo de Masinloc, maliban sa mga karagatang nasasakupan ng lalawigan ng Palawan, ay binalaan muna o pinayuhan ng Philippine Coast Guard yung mga lahat ng mga mangingisda na kung maaari ay huwag na munang pumalaot sa mga karagatan na nasasakupan, lalo dito sa amin sa lalawigan ng Palawan, dahil mga bandang alas 8:05 hanggang alas 8:29 ngayong umaga, Mayo 11, ilulunsad raw ng China yung kanilang Long March 7 rocket mula sa Hainan. Mga KK5, at posibleng bumagsak yung ilang mga debris o yung parte ng rocket na yan malapit sa karagatang sakop ng Palawan at Occidental Mindoro, kaya pinapayuhan yung mga sasakyang pandagat na umiwas muna dyan sa mga naitalagang mga drop zones. Mahigpit ding ipinagbabawal yung paglapit at syempre yung paghawak sa anumang hinihinalang debris. Yeah. Dahil maaari daw itong magdulot ng panganib. Kaya nananawagan at pinayuhan ng mga otoridad na kaagad na i-report sa mga Coast Guard o sa mga otoridad yung anumang kahinahinalang bagay na maaanod sa dagat o sa mga dalampasigan, mga KK5. At yung halos buwan-buwan na pagpapalipad ng rocket mula sa China ay marinang kinundina ng ilang mga otoridad dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Yan muna yung isa lang sa mainit at may talagang pinag-uusapan ng mga balita dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Tacloban.
2: Alright, maraming salamat kay K5, Jan Paul Dacuco, SM ng K5 News FM Palawan. Dito naman sa Tacloban, ano? Siguro bunsod na ito ng sunod-sunod na mga insidente ng grass fire nung nakaraang buwan ng Abril, ano? Dahil itong DENR, Department of Environment and Natural Resources, nagmungkahi ito na sumailalim, ano? Sa ilalim sa isang komprehensibong firefighting skills training program itong ating mga environmental personnel dito sa buong Region 8. So layunin nito na magkaroon na sila ng sapat na kakayanan o pang makatugon sa isyu ng patuloy na pagtaas ng temperatura at mahabang tag-init at dumaraming forest fire na naitala dito sa amin. Ang inisyatibong ito ay upang magkaroon ng sapat na kaalaman ang ating mga forest ranger, park officer at field worker sa pagpigil, pagkontrol at pagtugon sa mga sunog, lalo na sa mga protected area at mga watershed zone dito sa Region 8. Ayon kay DNR Regional Executive Director Arturo Salazar, mahalagang palakasin ang kakayanan ng mga environmental worker upang maprotektahan ang biodiversity at ecological balance. Dagdag pa ng naturang opisyal, ang mga sunog sa kagubatan ay nagdudulot ng malaking pinsala sa likas na yaman at nagpapataas rin ng carbon emission. Sa pamamagitan nito, mga K5, ang mga personnel ng DENR, sila ang magsisilbing first responders ano, sa mga forest fire. At sa ilalim rin ng programang ito, sasailalim ang mga personnel sa pagsasanay tungkol sa fire suppression techniques, emergency response coordination at paggamit ng specialized equipment. Oo, kasi nga ang mga KK5, ano, kamakailan lang nagkaroon ng forest fire doon sa Humonhon Island, sa Giwan, Eastern Samar, at ilang araw din itong inapula, kung di ako nagkakamali, more than a week bago ito na natuluyang naapula ng ating mga firefighters. At gayon din ano, sa Leyte, sa may sub-Abasin pitland, nagkaroon din ng malawakang sunog. So marami rin naganap na grass fire sa iba't ibang lugar sa rehiyon noong nakaraang buwan dahil sa matinding init at pagkatuyo ng kapaligiran. So yan po mga KK5, ano? Yung ating isa sa mga malalaking balita dito po sa Region 8, mga KK5. Alright, kumusta kayo? Happy Monday! Happy Mother's Day! Related kahapon sa ating mga nanay, mami, mama. Oo.
1: Wala bang pagbati sa mga inatay? Nanay na, tatay pa.
0: Kayo ba ay inyo rin bang i-donate naman ang inyong mga may bahay bilang ano natin sa Mother's Day?
1: Oh, ganti-ganti lang 'yan eh, para sa June tayo naman. Para sa Father's Day. Magkakalahati na ng taon, no? Mayo, kalahati, magkakalahati na ng Mayo, June na, July, August, September na. Bear months na. Pero ang abangan talaga ng lahat ngayon, mga KK5 dito sa amin, ay yung mangyayari ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso.
0: Same here.
1: Kung ano ba talaga? Aakyat ba sa Senado? Kasi grabe yung ano nila ngayon eh, kaliwat kanan, at talagang kagabi nga meron pang nag-away. At isa sa pinaghihinalaan kung bakit nasaksak yung isa sa individual dito dahil sa mainitang pagtatalo tungkol sa usapin na yan, mamaya sa plenaryo kung pagbubutuhan na at sinong mananalo at kung mananalo ba para iakyat sa Senado yung impeachment case laban sa ating Vice President, mga kakaypay.
0: Wala yung nag-away sa amin sa Isabela, yung isang abogado, vice mayor pa, ha? Okay. Ng isang bayan dito, si Attorney

0: iba-blacklist nila at hindi susuportahan sa 2028 national elections yung mga boboto o pabor dyan sa impeachment. Malupit. Kaya magulo. At sabi naman ng iba, di ba, sabi nila nasa 200 na raw mahigit yung pabor. Ang boboto, inaasahang boboto ngayong araw. Kaya tingnan natin kung ano yung lalabas sa tawas ngayong araw na ito dyan sa Kongreso, mga ka-K5.
1: Yan sa Mindanao, ka-K5 Martin. Kumusta yung mga supporters ng mga Duterte dyan?
0: Ano sa piker-piker mo, K5 Martin?
2: Dito sa, given na yan, dito sa Mindanao, isa na yan dito sa Cagayan de Oro, given na yan na marami dito talaga ang mga pro-Duterte, mga ka-K5. Pero ano lang yan, weather-weather lang yan, no? Weather-weather lang yan.
0: Wala ba mga pagkilos na gagawin dyan sa inyo sa Mindanao?
2: So far, wala naman na mga ka-K5, wala namang mga protesta. Pero yung mga ibang mga butante namin dito, o halos mga butante namin, inagpaparinig na sa aming mga congressman na kung susuporta sila sa impeachment, laban kay BP Sara, ay sisigilin sila sa darating na eleksyon. Ito lang mga pangyayari dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Dahil may pumipirma yung congressman namin sa 1st District, no? Isa siya sa nasa miyembro ng Justice Committee, si Congressman Lord Danzuan. Sa 2nd District naman, si Congressman Ropos, medyo may anti siya, may pro siya, no? Hindi pa ngayon namin malalaman, mga kakaifad. At sa mga congressman din namin sa Misamis Oriental, si Congressman Karin Lagbas, si Congressman Bobby Mano, no? Nagpaparinig na yung mga taga-Miss Oro, taga-Cagayan de Oro, na sisigilin sila sa darating na 2028 pag pumirma sila sa impeachment against BP Sara, mga ka-K5.
1: Okay, bago tayo maibistahan natin.
3: Bago tayo maibistahan.
1: Umaga, kasi baka mapirmahan yung tag-Ricky.
0: Oh? 548 pa lang.
1: From your end, K5 Santiago, K5 Conrad, go ahead.
3: Okay, thank you very much sa K5 Oximer. Thank you mga ka-K5. Mula po dito sa K5 News FM Santiago, good morning!
1: Opo, at K5SM, John Paul ng Palawan. Go ahead.
0: Maraming salamat. Baka dahil dyan sa mga banta, mag-secret voting na lang mga ka-K5. Well, dito sa City and the Forest, K5 John Paul Dacoco. Back to you, K5 Tacloban.
1: Alright. K5 Martin.
2: Mula naman dito sa the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ka-K5 Martin Rapanot, mayong buntag! Kanatuntaran!
1: Ayun, thank you so much sa ating mga patid na himpilan. Alas 5:49 na, saktong-sakto lang.
2: Okay, diyan na tapos. May galang atong ka-K5, kumustahan, no? Sa ating mga igsong sibiyan sa K5 News FM Philippines. Karon magkukadlaw ang mga suking tigpaminaw mo na ang pagboto sa atong disciplinaryo. Pila ka mga congressman, makuha ba ang one-third? Ang one-third may gara is 106 ka mga congressman ang mupirma nga ipa-impeach si Sara Duterte. Og makuha ang one-third, of course, kini maigsoon nga pirma, iduso na dada dito sa Senado mga suking tigpaminaw. Din ang atong mga senador mo na yung mga huwis mutimbang-timbang o gano'n na ba'y gibugaton ang maong impeachment complaint batok ni BP Sara mga sukintig paminaw. At kung balik ko, no, sa ilado kayo ni Maygalas Cagayan de Oro, veteranong broadcaster at ang kauban Maygalas Dugay nga panahon si Dilo Labares na ilan ni siya kayo di as RMNDXCC, no, nga si Babaeng Bagol. May panaw na kaganiyas kadlawan mga kaigsunan alang sa iyang pamilya, sa iyang mga anak, sa iyang mga kaigsunan, no, among pasubo ikan dire sa K5 News FM Cagayan de Oro. Usa sa mga aktibo gyapon nga until now, no, nagatingog gyapon niya dito sa kinibang laing sibyan, no, sa Radyo Ultra si Babaeng Bagol mga kaigsunan nga mipanaw na sa laing kalibutan. Nana magin ang kinaboy staw. Wa may permanente deres kalibutan, no? Condolence

sa iyang mga pamilya. Watay oras, mga sukay tig pamilyao. Uy, amigo gaya po rin. Nag-uban gaya po rin sila ni Kabayan ni Rizin. Ya sa Armen, ya, ni Babaeng Bagol. Wa na itong pa amigo weng. Watay oras, may gala. Dugdug taong mapon sa magtakda sa mga istasyon. Sangalan sa itong makinagkon sa K5 News sa Pan-Philippines sa itong CEO Dr. Ramil Oy. SM, pinagi ni K5 Nathaniel Sarmento. Technical Department K5 Irwin Cueva. Kini lagi niyo boss galagad sa kanginan ka K5 Martin Raparot may nalawang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko karingawan sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May butang sa trans.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Mayong hapon ay, sa tungalan.
4: Hapon, si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Litribayo. Kani adto wa pa nga gamit, unsa man imong nobserbaran sa imong panglawas?
4: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang nagyud gamay.
3: Kani adto luya kay ka?
4: Adi man yung luya pod. Kana ante ko Japan pero mas maigid ba nga madugang ba inom kay para nga anpon ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japan mas may gud sila mamalit gid ana aran gud matistingan gid nila kay di man ka kabaw na ko di ka matisting
3: bunya sa imong pagamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kana lagi wala sa tay
3: budget
4: sa budget mo na nga puan.
3: Pero nakita gyud imong kapektibo.
4: Oo, oh, dami nindot kayo eh.
5: Basta na.
4: Basta kayo.
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
2: GTX 500.
3: Sa itong kumplito ngalan?
7: Bin Kabutsaw.
3: Pilay mo edad?
7: 64.
3: Taga-asa ka, sir?
7: Taga-asa naman uno.
3: Sir, unsa yung magipalit ka ron sa Clinica di Alternativo nga produkto?
7: DTX 500 o pa, may TC.
3: Sir, ano ito naka, wala una kagpalit tayo nga produkto ha?
7: Kung na matikda na ninyo po ang produkto ha, mara o medyo na mayo akong lawas.
3: Kanihan itong wapak ka nagamit, unsa di mo mga baltian?
7: Mara dahan kay kong gabati un. Mara o bili nga iku ka lato, tugod na ninyo ako ang mga bati na ko.
3: Karoon nga nagamit ka?
7: Oo. Medyo nga mura o naskil na gig ko.
3: Unsa man imong agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
7: Kung gihan niyo ang naga... Yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
3: Salamat kitay.
2: GTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Niba Pakulangan, 75.
3: Tagaasa ka na eh.
8: Kanang din ang asakuan.
3: Barang ilapasan. Unsa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
8: Kani yung Mighty
3: C. Mighty C, D3Bio?
8: Kanang di ko pa katulog.
3: Sa dihang nakagamit na ka mga produkto sa Clinica di Alternativo.
8: Maayo naman.
3: Kung sa may mga kastorya sa produkto, may mga gamit.
8: Maayo man ka ng magkatulog na ko. May na akong kaon.
3: Salamat, Nay.
2: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras, atag ka nato sa D3 Bayon. D3 nga doon ay VCO. Gabisi nga doon ay vitamin D3. Sibog inyong mga rasana. Oras, alas 6:02.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: Ano yan ang mga uluhan sa atong mga balita? Uluhan sa balita lokal, usaka magtutudlo patay human matrap sa sunog nga balay sa barangay Lapinig, Balingwan, Misamis, Oriental. Bugang uluhan sa balita lokal, duha ka sales agent nga gikan sa Bukidnon giluthang patay human gitulis sa Lanao del Sur. City Veterinary Office nagpahimangno sa mga pet owner nga mamahimong responsable sa pagbuhi og iro og iring. Dugang pa sa balita lokal, K5 News FM CDO Zumbagay nagmalampuson sa barangay Bugo kagahapong adlawa. Samta mga tomboy giingong nag-away tungod sa babaeng sexy sa Captain Vicente Roa Street sa Cogon Market. Dugang pa sa balita lokal, surprise para sa Mother's Day na himong kasakit anak nga mitipasadalan na sikop sa bypass operation. Kuryente ang nagunang anggulo nga gitinaw kung nagilantaw karon sa BFP nga hinungdan sa sunog sa usa ka Apple Store shop sa Barangay Carmen, CDO. Dumita sa mga uluhan sa balitang regional, hepe sa LTO nagpahimangno sa mga corrupt nga kawani sa LTO Dumaguete. 225,000 ka mga turista may bisita sa isla sa Boracay ni atong bulan sa Abril. Dumita sa mga uluhan sa balitang national, VP Sara Duterte nagpaabot og mensahe sa tanan ng mga inahan sa nasud. Prime Minister Guzmao mipasalig nga ipromote ang Cebu sa Timor-Leste. Dinita sa uluhan sa balitang international, Putin nangulo sa Victory Day Parade sa Red Square, Moscow. Sa balitang sports, legendary manager sa Atlanta Braves nga si Robbie Cox mipanaw na. Sa balitang showbiz, Kim Molina gidepensahan sa banang si Gerald Napoles human makadawat og bastos nga komento online. Dinita sa balitang kakaiba, kanding nga naa sa atop sa tungaan sa Cotabato nag-trending sa social media. Mga ka-K5 Adlock, karong Lunes, Mayo 11, tuig 2026. Inyo nabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro. Pinaagi sa inyo ang mga dial sa inyo mga radyo. 89.3 K5 News FM. Oga mabati usab all over the world. Pinaagi sa atong official Facebook page nga K5 News FM CDO Digital 89.3. Oga ron sa detalye sa mga balita atong kanato sa D3 Bio, the superfood supplement. Ang inyo kauban, K5 Sai Oliveira.
1: Balitang
0: lokal.
2: Patay ang usa ka babaeng magtutudlo human nalokong sa sunog nga balay. Kun nasunog nga balay sa barangay Lapinig, Balingwan, Misamis Oriental ni adtong Mayo 9 ning tuiga. Matud pa sa Balingwan Fire Station nga napalgan ang naugdaw nga lawas sa biktima sa comfort room nga bahin sa maong panimalaya. Base sa inisyal nga imbestigasyon nga nakagawas na unta ang maong biktima nga magtutudlo, kauban ang duha ka anak ni ini apan kalikining mibalik sulod sa nagdilaab nga panimalay aron nga makasalbar og pipila ka gamit. Tungod ni ini na trap ang biktima tungod sa kakusog sa kalayo og kabaga sa aso nga maoy hinungdan sa hinanaling kamatayon. Una na ang gikabutyag sa pipila ka mga residente sa lugar nga wala nila makita nga nakagawas ang biktima, hinungdan nga posible na trap na kini sa pagsugod pa lamang sa kalayo. Samtang nakaangkon na sabog mga paso sa lawas sa duha ka anak ni ini mga minor de edad. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang imbestigasyon sa kabumberuhan sa hinungdan sa kalit nga pag-ulbo sa kalayo. Oras, alas 6:00. Patay ang usa ka sales agent human gilutang patay o gituli sa wala mi kuna maila mga suspek sa Amay Manabilang Lanao del Sur. Naila ang usa sa mga biktima nga si Roger Yumol kinsa usa ka kolektor, samtang ang kauban ni ini nga usa ka canvasser o mebles. O base usab sa inisyal nga imbestigasyon nga kalit na lamang giposel ang duruha o gagikuha ang nakolektang salapi nga nagkantidad og 5,000 pesos. Sa pagkakaroon, gipahugtan sa kaplisan sa Lanao del Sur ang paglakag sa mga responsable sa nasampit nga krimen. Samtang din hiusab sa dakbayan sa Cagayan de Oro, gipahimangnuan sa City Veterinary Office ang mga pet owner sa Cagayan de Oro City nga mahimo responsable sa pag-atiman sa ilang mga binuhing iro aron nga malikayan ang peligro sa publiko ilabi na sa mga pampublikong lugar. Kimatod pa ni Dr. Helen Ann Takandong nga tulubagon sa tag-iya ang mga gasto o responsibilidad kung ang ilang mga iro makapaaka o makadisgrasya o tao. Atong paminawon si Dr. Takandong.
3: Ako yung balik-balik ng panawagan nga dapat maging responsible pet owners kita aside sa pagpabakuna sa atong iro against sa rabies. So kinahanglan nga atong atimanon ang atong iro, atong pakanon, kay kung dili sakto or dili enough ang pagkaon, mangita gyud na sila pamaagi ha, sila makakaon. So,
2: sa laing bayan usab sa balita lokal, nagmalampuson na ang gipahigayon nga Zumba Guy kuna Zumba sa barangay sa covered court nga bahin sa Barangay Bugo ning siyudad sa Cagayan de Oro. Usa kini kakalihukan nga gipasiugdahan sa K5 News FM Cagayan de Oro isip kabahin sa selebrasyon sa Mother's Day kagahapong adlawa. Dagsang mga nanay og residente ang miapil sa masadya aktibo og healthy nga Zumba kuna Zumba session isip pasidungog sa tanan nga mga inahan. Gikan usab sa atong mga kaubanan sa gawas nga bahin, mga tumboy giingong nag-away tungod sa babaeng sexy diha sa Captain Vicente Rowa Street sa Cugon Market. Sa detalye, K5 Rikim Zuleta, AK5 mo.
4: Too much love will kill you. Makapatay ang gugma sa manining usa ka babaeng giinugan sa duha ka mga tumboy. Halos magpatay kay maglibog naman ang babae kung kinsa ang iyang pilion. Nahitamo ang mong insidente diri sa Cugon Public Market ug asa nakapangbulabog sa publiko. Ingon man sa mga tawo lumalabay kung diin ang ilang gugma nag-uros-uros.
5: Extend food supplement for men. Mabibili extended nationwide.
6: Hinampakay og binunalay sa botelya. Kini ang iksinang nahitabo diha mismo sa Captain Vicente Roa Street ng atong siyudad sa Cagayan de Oro sa Barangay 38 kung asa duha ka mga tumboy ang nang giaway tungod sa usa ka babae nga matod pa ilang giawayan. Gikabutyag nga kining usa ka tumboy nga nagpuyo diha sa May Severe Heights ang nasuko kay nagsilos ngadto sa kasamtangang uyab sa maong babay. Hinungdan nga halos magbinunalay, halos magpinatayay ang duha ka mga individual. Gikabutyag sa usa ka negosyante sa Kugon Public Market nga tungod sa silos ang hinungdan sa maong panghitabo.
0: Uyab nito niya itong diyan na gatindong.
6: Oh.
0: Silos ba?
6: Unsa ang gwapa nitong bayhana?
0: Ano?
6: Ang mga minor de edad pa to?
0: Oh, murang mga rugby boy man.
6: Ha?
0: Rugby boy? Ay, mga bingot mo kayo.
6: Mulihit eh, pero saan man nga nahigog maman?
0: Doon. Agad yung isang natabangan, kanilang isa na itong basilos.
6: Oh.
0: Tulong at lagatabang.
6: Oh.
0: Ano nila, puro babae, good.
6: Puro babae?
0: Puro tumboy, ano walang tumboy.
6: Oh, good. Pero ay, laki ato nila.
0: Wala, puro tumboy.
6: Na, grabe, ganyan mahigog maning tumboy, diba?
7: Ako si K5 Rekin Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita serbisyo publikong kaligawan sa Cagayan de Oro. K5 Lusabar.
2: Sa laing bahin usab, surprise para sa Mother's Day na himong kasakit anak nga mitipasadala na sikop sa bypass operation na. Sa detalye, K5 Jonathan Sabanal, eh K5 mo.
8: Surprise sa Mother's Day na himong kasakit. Upat ka mga anak nga mitipas sa dalan ang gingong nasikop sa gilusan nga drug bypass operation sa barangay Lapasan.
9: Relax sa mahulay una.
10: Mag-Detox Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
11: Imbes nga bulak, kakos o payom ang isugat sa mainahan ning pagsaulog sa Mother's Day. Grabing kakurat og dako nga samad sa kasing-kasing ang nagtawat sa maginikanan. Sapat kasuspitsado human sila malampusong nasikop sa motoridad sa saka joint bypass operation ni atong Sabado sa Buntag, Mayo 9 sa San Juan 1, Barangay Lapasan, ang syudad sa Cagayan de Oro. Sa tungat-tungas pagpangandam sa katawhan, alang sa espesyal nga adlaw sa mainahan, usa ka masulubon nga balita ang mitubag sa panimalayas mga suspetsado. Ang main target nga gila sa pangalang si alias Busing, 25 anyos kinsa gilauman untang muhata og dungog o kalipay sa iyang pamilya. Nagtingkarol karon sa silda o barang tulunia kakauban nga sila alias Mark Junel o ang iyang 18 anyos nga uyab nga si alias Jasmine. Ang main target sa mga operasyon gilas pangalang si alias Busing, 25 anyos kinsa gilauman untang muhata og dungog o kalipay sa iyang pamilya. Nagtingkagol karon sa silda o ba ng tulong niya kakauban nga si alias Mark Junel o ang 18 anyos nga uyab nini si alias Jasmine. Nakuha gikan sa ilang posisyon ang gibalbanang 120 gramos gidulahang shabo nga doy kandidat nga mabot sa 816,000 pesos. Sakit palandungon alang sa usakinahan nga sa kaadlaw sila ang aing pasinungan apan iyang anak makitaan nga gipusasan o gapalubutan sa mga pulis. Imbes nga Happy Mother's Day ang madungog, ang singgit kapag basol o kamingaw sa silda ang nahimong subo nga regalo sa masuspitsado ngadto sa ilang inahan. Ang operasyon nga gilusan sa Regional Police Drug Enforcement Unit Region 10, Team 2, kaubad ang PDIA Region 10, mao'y miputol sa ilegal nga kalihukan sa grupo. Nakuha usab sa dapit ang drug paraphernalia sama sa lighters o aluminum foils, mga timailhan sa kinabuhing mitipas sa dalan o nalunod sa bisyo nga gingong nadakpan kini human usab nga nagtuhan nagpasisyon. Sa pagkakaroon, ang mga suspitsado nagatubang og seryosong kaso sa paglapas Republic Act No. 165 samtang ang kadaghanan nagsaulog sa kalipay o banlang pamilya kini upat kainahan naghilakaroon sa kagol. Samtang kadaghanan nagsaulog sa kalipay o banlang mga pamilya kini upat kainahan naghilakaroon sa kagol. Nagulat sa liyo sa rihas kung kanusa pamakita ang kahayag sa dalan nga gibiyaan sa ilang mga anak. Ang kahayag sa dalan nga gibiyaan sa ilang mga anak.
8: Kini si Kakipay Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita. Serbisyong publiko kaligawa sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: Tatapos ang bayan sa balita lokal. Kuryente ang nagunang anggulo sa kanagilantaw karon sa BFP nga hinungdan sa sunog sa Osaka Apple Store Shop sa Barangay Kerman CDO. Sa detalye, K5 Just Tony Pagulong, K5 mo.
12: Kuryente ang usa sa ginatan-aong anggulo sa Bureau of Fire Protection sa Barangay Kerman sa nahitabong sunog sa Osaka Shop dito mismo sa may Adelpha Extension, Zone 9, Barangay Kerman, ning siyudad sa Cagayan de Oro.
13: Mataas ang iyong kolesterol.
14: Umiwas ang mga bisyo
13: at uminom
14: ng DTX 500.
12: Posibleng kuryente ang gitanaw karon nga hinungdan sa sunog sa usa ka upholster shop sa Adelpha Extension, Zone 9 Carmen sa Cagayan de Oro nga gipanag-iyahan ni alias Boyet. Matod ni FO3 Kevin Balieho sa Carmen Fire Station, base sa ilang inisyal na investigasyon, adunay gingon electrical spark sa taas nga bahin sa shop sumala sa mga stay-in workers. Tungod sa light materials ang sulod sa establishment, dali nga mikatag ang kalayo ug mao ang hinungdan sa pagkaugdaw sa maong shop. Apan wala pa makumpirma sa Bureau of Fire Protection ang insaktong hinungdan sa sunog ug padayon pa ang ilang laom nga imbestigasyon. Nagpahimagno sab sila sa publiko nga ibton ang mga appliances kung dili na gagamiton aron malikayan ang maong sunog.
15: Mula gini nga wala magyud kamulo pa tayong investigar kung unsa gid ang cause gid ani.
16: So nai kuan sir kanang tinutong kalayo wire sir, wire nga nagkuan sa aswan?
15: Gina consider na mo to nga ginabot lang gyapon namo sa mga angulo gyapon.
16: Angulo gyapon.
12: Kini si K5 Gaston ni pangulo para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: Oras mga K5 Velasquez, 15 oras sa tugganato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: Bitang Regional.
2: Gikan sa K5 News FM, Dumaguete, hepe sa LTO, nagpahimangno sa mga corrupt ng kawani. Sa LTO, Dumaguete, sa detalye, K5 Rafa de Vero, AK5 mo.
18: Labas ng mahigpit na babala si Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilaw laban sa mga fixer at empleyado ng gobyerno na sangkot sa mga ilegal na transaksyon. Ito ay kasabay sa inaugurasyon ng bagong LTO Dumaguete District Office sa Barangay Daro, Dumaguete City, Negros Oriental. Hindi anya kukonsintihin nila Kanilaw ang anumang irregularidad sa bagong pasilidad at maharap sa agarang reshuffling ang mga empleyadong mapapatunayang nagkasala. Ang modernong gusaling ito ang unang proyekto ng Public-Private Partnership o PPP ng LTO na naging posible sa pamamagitan ng mapusisikap at pamuhunan ng mga miyembro ng Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry. Dahil sa pag-unlada ito, maaari nang maparehestro ng mga bagong sakyan dito mismo sa Dumaguete City, isang bagay na dati ay kailangan lamang gawin sa Cebu o sa iba pa nga mga lugar. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Gikan usa sa K5 News FM Kalibo, 225,000 ka mga turista may bisita sa isla sa Boracay ni atong bulan sa Abril. Sa detalye, K5 Leonard Viray, AK5 mo.
19: Abot sa 225,000 na turista ang bumisita sa isla ng Boracay noong April 2026. Ayon sa Malay Boracay Tourism Office o MTO, may kabuang 225,030 na bisita ang naitala. Nangunguna pa rin ang mga domestic turiste na may kabuang 195,495 na sinunda ng mga dayuhang turista o foreign turiste na may 27,312. Samantala, nakapagtala naman ng 2,259 ang mga OFWs. Ang bilang na ito ay 15% na mas mataas kumpara sa tourist arrival noong 2025 sa kaparehong peryode. Nagpaalala naman ang LGU Malay na sundin ang mga ipinapatupad na mga ordinansa para mapanatiling maayos at maganda ang nasabing isla. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: Oras mga K5 Velasquez, 18 oras sa tigkanato sa D3 Bio ala sa pagpakigbatok sa bisan unsa nga bacteria, fungi, parasites and viruses.
17: Balitang National.
20: Balitang National.
2: Nagpaambit si Vice President Sara Duterte og video message kagahapong adlaw ato sa Mother's Day. Isip pag-ila sa mga inahan ingon man ang mga mahinungdanong papil sa pagpadako sa pamilya. Sa mensahe ni VP Sara, gibutyag niini nga ang pagkainahan o saka nisod nga responsibilidad apan makabuluhan nga sa usa ka babae. Kay matud pa ni Duterte nga ang pagatiman sa anak o pagpangulo sa panimalay usa ka pinakalisod nga katungdanan sa usa ka babae apan hindi usab ang pinaka rewarding. Ato paminawon si VP Duterte.
20: Ngayong araw, ipinapaabot ko ang aking taus-pusong pagbati sa lahat ng mga ina at sa lahat ng mga tumatayong ina sa ating mga tahanan. Bilang isang ina, alam ko ang bigat at saya ng ating tungkulin. The silent prayers we offer for our children, the long hours we spend ensuring they are safe, and the constant effort it takes to balance work and family. The
2: nurture... Santa sa laing bahin usab game nga mitubag sa mga pangutana sa mga prensa ang Prime Minister sa Timor-Leste nga si Zanana Guzmawa nga mobisita sa Cebu sa dili pa muuli sa Timor-Leste. Kay matud pa ni Guzmawa nga ipromote ni ini ang Cebu sa iyahang nasoda tungod sa makasaysayanong kultura ni ini. Isaira nyo kini ang unang higayona nga nakabisita sa Cebu ang nahisgotang Prime Minister Nunota sa ika-40th ASEAN Leaders Meeting. Atong paminawon si Guzmao.
21: Are you going to promote Cebu City to Timor-Leste?
22: Of course, you know.
21: Yes.
22: Thank you. Thank you. This is the first time that
2: oras mga K5 alas 6:20 oras sa tugganato sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
23: Balita International. International.
2: Gipangulahan kung gipanguluhan ni Russian President Vladimir Putin ang usa ka simple o talagsaong Victory Day Parade sa Red Square, Moscow. Kini nunot sa tulo ka adlaw nga ceasefire tali sa Russia o Ukraine. Ang tinuig nga Victory Day matag Mayo 9, usa ka paghandom sa Soviet Union batok sa Nazi Germany ni atong World War II. Ubos sa pagpangulo ni Putin, sagad kini nga gigamit isip pagpakita sa kusog militar sa Russia. O sa mensahe niini ang kasamtangang operasyon sa Russia sa Ukraine nga ginatawag nga special military operation sa mga sakripisyo sa Soviet Union ni atong milabay nga World War II. Oras makaifabila sa isya 21 oras sa tuig kanato sa Extend Food Supplement para sa laban na pang matagalan.
23: Balitang Sports, Sports, Sports.
2: May panaw na sa laing kalibutan ang giilang legendary manager sa Atlanta Braves nga nagulo sa dominasyon sa team sa National League ni atong dekada 90 nga si Bobby Cox sa edad nga 84. Nahimoylado si Bobby Cox tungod sa pinakaunang championship title nga nakuha sa Atlanta panahon sa pag-manage ni ini. Oras mga K-Fabula Size 22, oras hatod ka nato sa DTX 500, the superfood supplement.
23: Balitang Entertainment.
24: Balitang Entertainment.
2: Dipensahan ni comedian actor yung si Gerald Napoles ang kapikas nini nga si Kim Molina. Kumang nakadawat o bastos nga komento gikan sa Osaka netizen kalabot sa pagmabdos. Nagsumikad ang isyo humana magkomento ang netizen nga Gerald Napoles, buntisin mo para mawala kembot. Ha ha ha. Pero diini, gito ba gilayon sa komedyante o gipamugos nga dili kinahanglan mangilabot sa personal nga desisyon na sa magtiayon kalabot sa pagbaton og anak. Ipaambit usab ni Kim ang screenshot sa ilang pagbinaylo ay online og nagpasalamat sa support as a husband, lunot sa pambatikos. O karon sa balitang kakaiba, hatod ka nato sa D3 Bio. Para nga malikay sa obo, sipon o hilanat.
23: Extra special!
25: Balitang extra special!
2: Nag-trending online mga ka-K5 ang usa ka kanding anaa sa atop sa Banayal National High School. Kay matod pa ni Orlan Flores ang principal sa nisgutan niya tong haan nga nakurata na lamang ang tanan dihang nakitaan ang kanding anaa na sa atop sa eskwelahan. Tungod din ni mga K5 na hibulong o natingala ang mga nakasaksi kung giun sa pagsaka sa kanding ilabi na nga wala kini mapatungan. Nagpatawag ilayon ang rescue team sa nahisgutang lugar aron nga maluwas ang nahisgutang kanding sa peligro. Oras mga K5, alas 6:23. Inyo nabati ang detalye sa DTX 500 Morning News Cast at sa ning Igrit Bay. Last 1 minute. K5 Imot Icons nga naglantaw sa ato si Ma'am Mary Jane Gaid, nagpasal si Ma'am Karin Wa, si K5 Jason Alconera, og syempre si K5 Noy Mabatid, si Agustin Galarpi, og daghan pang uban. Subli adlaw karong Martes, mga K5, Mayo 11, 2026. Ako na lamang ang inyong tigbalita, K5 Sai Elgevera, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
0: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
3: Si Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa bulwa. Nagsuway ko na ning tambal nga klinika. Akong gipalit gisuwayan kaning Bitri Bayo o BTX. Ang pamati sa wala pa ko nag-detect o nag-take ani. Ang nagamit na ko ana, murag na ay alibyo na, nagsige na ko palit karon. Doon niya kung natulso ko o saya, may mga kong open sila sa Sabado lang gay. So, pwede ko kapala o pero magalig ko tuyo din eh, para magpasapalit lang dito.
4: Bitri Bayo! Mabibili sa mga butika.
5: TTX 500.
24: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
26: Ay, ako si Lorna Corani. Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning TTX Copy o kining MyTC o TTX 500. Kaganaan man ko kay. Mugaan man akong hubag sa tiyo may akong inumon. Kaganaan ko'y kanang liuma. Pagamit na ko ani, marag-arang mo lang ang pamilya ko. Mugaan man akong paglakaw.
4: TTX 500. Mapalit sa mga butika. T3 Bio. Mabibili sa mga butika.
27: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mang's Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mang's Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement.

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para kumalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCare Gold.
5: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated. Stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Mega lang may buntag kaya itong tanang. Welcome na sa Diri sa Laing Edisyon. Inyong programa, inyong tulamanon, ang Foro de los Pueblos. Pinsa 11 na sa Mayo, 2026, ang nagkaroon ng Lunes. Medyo nakasinati kita may galaw bugnaw nga kabuntagon. Kagabi igulan ulanan, tamay galaw. Ibasa-basa dito mga ikso ng ato nga mga kadalanan. Ibasa mga gala ang ato dito mga ikso mga kayutaan. So at least na dito may gala mga nagliki dito may gala nga basa sad. Mga nangliki mga igson nga mga yuta tungod sa kainit sunod-sunod yung init mga gala. So at least dito may gala ngadto sa mga farmers makadaro na. Di na to na. Na tubig-tubigan man mga igala. Pipila ka adlaw sa yun mga igson nga liki-liki gitong ato mga kwan baka nang mga kayutan ug uma tungod sa kainit manon. Pero di po ni noon, grabe kadaghan may galaw. Di ba kadugay ang ulan? Nag-inday-inday man, mura bag, wala ba, ka na bang agi-agi lang? Oh, mura ba, o gibis-bisan lang gamay may galaw? Yung dangan sa rin. Wag yun ito, mga igala na pasiritan, mga iso. Sige, saan ba? At least na lang. Nabugnaw-bugnaw ang itong palibot, may galaw. Pwede mag-uban niya punta, alas 6 midyan to alas 9 sa iyong kabuntagon. O gani mga ikson, yan na sad ang kitibok ang presa sa K5 News FM. Kagyan niyo, no? Ready na sad mi mga igala, servisyo na sad mi kaniyo. Mga panghita po mga ikson, so sumadi 4 oras. O gano'n sa mga panghita po mga igala sa weekend. Maraging mo mga igala nga samtang ka mo na nagkaisikay niya, samtang ka mo mga igala na greedy na para sa iyong trabaho. Adong sa klase ba kayo ng uban kay we like it or not. Doon naman nag-summer sa may gala. Kami na sa ibala mga igson, manigaisig kayong paghukad. Parang mabusog sad ang inyo dito mga igalang ulo. Sa mga impormasyon o kay balo, nga madugang ninyo may gala, isip mga istag knowledge at the same time, masahid sa mo, panghitabos ng palibot. Dilita balangko sa panghitabos ng palibot mga igala. Libertas descende anima demokrates ang kagawasan sa pagpaliag mong espiritu sa demokrasya.
1: Napan Tarmento.
0: Sa Gapon mga ikson, dali sa itong maraguban kaya live Gapon ta sa itong FB page, ang K5 News FM, Studio Digital 89.3. Pag-share likes and follow mga igala sa itong programa o tulumanon. Kaya pag-share likes and follow sad mga ikson sa itong ingon ta fan page. Sa K5 News FM Digital 89.3. Para sa may galang asigma ka, angkon mo galibring load mga ikson. Mga na usag yun dito sa requirements para ma-appeal may gala sa itong electronic raffle. Nag-upload yun may karabang nag-upload yun may apps para nga nang mo-raffle electronically. Ang salit tawag ka? Electronically. Na di ay, sakto din ang mga galang. Para nga, at least ito lingaw-lingaw mga igala. Samtang mati mo din eh, namina mo, o nakatuna mo, nasayod mo sa mga balita. At the same time sa mga igala, may nalangan na po mo'y panglantaw yun, pang data mga igala. At least itong panag-uban sa Foro de los Pueblos. Luha ka ninyo mga igala nga mga shares and viewers na ito mga igala din sa tulumanon. Magkaangkon mga igala o galibring load.

0: 89.3. Wala ko'y pangutan na unya may gala, pabuta lang ninyo. Para nga dili kayo, dagan ngang mga kwan. Ako'y pangutan na, kung naminaw mo, magkatubag, mampun mo sa pangutan na. Kay base naman po mga igala sa itong pangahisgutan ng itong pangutan na. Nga kaitong kurik nga tubag, amo na din i-under na mo ni K5 Erwin o si DJ Chris para may gala nga ma-electronic raffle na ito may gala. So yan na ha, nagkaiintindihan na siguro tayo niyan ha. Kaya kami makikuban yapon ka ninyo. Inyo boss kalagat, Alaga News Kanginan, Kaki 5, Nathan Sarmiento.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Eh, sanbay kay di na to, langanon mga igala. Pwede adayon mga igson. Ang atong mga headlines.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Eh, sa ito nga panag-uban, standby mo, gumikan ka itong hatag at pagdagad, mga igala. Sa balitang lokal. Diya, maugyapon mga igsoon. O, pag inahuman, yapon yung sunog-sunog, ano? Sunog, mga igala, disgrasya. Maugyapon yung nag-una, mga igsoon, ng mga balita, karong weekend. Samtang lagi, mga igala, kita dito, nagsorisoroy, nagbanding ko ba ng pamilya. Pintan, nga niigo sa itong mga kaigsoonan. Sunog, huwag na saan, mga igala, diya sa may... Makanan area. O niya, dirisan mga igsoon. Sa mga nag-una, mga dalan sa itong syudad. Yan po yung mga disgasya. O doon na po mga igalay, mga individual. Nagadakpan sa mga igsoon. Sa itong otoridad, na isa druga, naasan mga igalay. Gingunta mga nadagpan sa oblasita sa itong otoridad. So standby sa manin ha. Kaya ipakusgan sa mga igalay sa itong PNP. Ipakusgan sa otoridad mga igsoon. O mga kagipay, ang kampanya nila mga igalangad to sa mga nagupot o mga deadly weapons mga igsoon. Ingon kayo tag deadly weapons mga

0: ipon ang bleeding weapon pag sood mga igala sa 100 meters sa presinto. Mahimo na siya ang deadly weapon pero gadili outside. O dili siya gikonsidera ang deadly weapon. Matod palagi mga igson. In the purpose may igala sa eleksyon. Pero sa lain, katong illegal position of bleeding weapon, deadly weapon siya dito. Manang usahay, dipindi may igala sa nag-exist na. Kaysa una, giapil manas kumilik na ang illegal position of kuhan, firearms, ang deadly weapons, apil mang hinagibana na. Manang usahay dito, mabansag ka mga igala, magdaha ka dito, sundan nga panglabas. Diba? Nabantay ka na. Pero okay, kuhan na. Iklaro na Scott the Supreme, mahimo lang ng deadly weapon nga ng bleeding weapon kung dito ka sa dollars percento 100 meters. Outside na, dili na siya deadly weapon. So, dili na covered sa kumilik ban, mga higala. At least you know. Sige, sabi mo. Kaya sa ito naging kingon, dahil na nga nakban, mga higson. Nga naghupot, mga higala, mga deadly weapons. Eh, PMP man eh. So, sarap ni tanan, pag may untag deadly weapons, di man sa omnibus o election code, mga higala. So, ang deadly weapon na ni, sarap ni. Okay, standby. Naaniya na may galay ka-report, comprehensive report. Atong partner, special investigator, may gala din sa 4 or less Boblos. Si Kaki 5. Jonathan Sabadal.
1: 4 or less Boblos. 4 or less Boblos. 4 or less Boblos.
0: Tantang dugang pa may gala sa atong mga taga-partagan. Sa Balita Nasional, standby sa mo. Kay diri sa atong Balita Nasional, mga gala. Usa sa atong tagapagtagad kini nga pamahayag maigson ni Senator Ruben Padilla. Ang iyang pamahayag dito may gala sa kang Senator Bato de la Rosa. Nga dili magpakita kay gi-invite man ni siya karon mga igson sa DILG. Pagpaklaro lagi mga igala sige untang posibleng warrant of arrest kay gipanghimakak man ni sa DILG. Panghimakak man ni Rimulya mga igala, Secretary Rimulya. Nga doon na siya warrant gikan sa ICC. Huwag imbitaran ni nila, may gala, para mo explain. Ang himakak naman na, para mo gawas. Pag gawas ito, naadiay. Ang at maulagi mga exons, advice dito ni idol ninyo, Ruben Padilla. Ano naman ako, idol ninyo, idol. Ari, dapat magpakita ko ng may gala si Senator Batokay. Matod palagi niya dito, may gala, di man ni kriminal. Aldo di mangin siya kriminal mga igala kay presume innocent until proven otherwise ana magin ang dagan kasto nga swa pagana kung bigto mga igala din niya kay considered mga igsoon nga accused akusado pagka mga igala sa mong krimen dili pa ka dito kumbiktado therefore di pa ka kriminal ewa pa magana kung bigto always nagtigbabaw mga igala ang gingo na gitong presume innocent until proven otherwise o tinuod man saan. At sa lain nga aspito sa din may gala as a public servant, as a senator. Na matod pa may gala nga, this is a violation, matod pa siyang gipanumpaan dito as a senator, nga i-uphold ang law, di ba? Inigmanumpa ka dito. Imo maginagingon, mga gala nga sundor ang balaod sa Pilipinas dito mga gala. Og ang atong batakang balaod, di ba? Manumpa ka, inigaling ko din mo sa imong botan, na mauman ay usagin na sa imong ipanumpa. Na managingon, may gala nga, disregarding matod pa sa iya dito nga pagpanumpa. Kay unconstitutional ang advice ka matod pa mga igala sa usag ka tao nga dunay kaso. Although mga igsoon, this is an international court, ICC. Sa mga pag-violate anak, kaki 5 natan. Remember nga itong batakang balaod mga igala nag-recognize sa international law. Tanawa na diya mga igala, ganang pinakauna yun diya. Sa itong konstitusyon, itong preamble mga igala. Ingon yun na, naglati di ang konstitusyon mga igsoon na irespeto, i-recognize atong balaod ang ingon tang international law mga igala kami natong gisalmutan mga igsoon sa Pilipinas. So meaning mga igala part sa atong balaod mga igsoon na protektahan mga igala sa mga opisyas panggamanan ang international law nga i-recognize atong konstitusyon. Therefore matod pa kini nga pag-disregard sa giyuntang international law para sa giyuntang sistema sustisya is a culpable violation of the constitution. Mga man na nakanindot, lagi may gawas balaod kaya daghang interpretasyon. At mga pangutana, mga din ni may gawas. A mere pronouncement, matod pa si Dito Robert Padilla, tantamount naman ni mga isoon sa pag-disregard sa ipanumpaan, nga dipinsan, o i-uphold mga igala ang atong mga balaod o ang atong batakang balaod.

Unya sa atong panaguban mga igala. Di sa foro, Luis Pueblo, sa ato na isgutan. Dugang mga kebalo, mga ison, kaya ako malipay man. Kamadugang-duganan, mga igalang ato, mga kebalo. For information purposes, not legal purposes, because I'm not a lawyer. English. For information purposes, din ato ng hatagang pagtagat. Pang-ordinaryong tao nga pagsabot, mga igalang. Kung maging bitar, panagabugan, mahal ng talong piyanan. Mahal na. For information purposes naman, dili man sa legal purposes. Ato na idigaw niya. Dari gabon sa itong managuman. Foro, Dios, Pueblos, Koyo, Gabon, mga higala, inyong alagad.

may galang si Rino. Kantong ko waranto. Nari mo ba ito siya? Di ba ito impeachment? Ko waranto. Tumaw ito'y bagong jurisprudence, may galang. Ang impeachable official dahil pwede marimoba. Even mga igsoon, dili iagi sa impeachment proceedings. Although daghang mga legal experts ato nga descending opinion ni Antong Ko waranto. Because kay matod palagi, impeachable official must be impeached lang yun, Maiga. True impeachment. Remove from office. True impeachment. Mahora maginay nakabutang. Pero katumbayin na, kuwaran to man. I remember mga Ison, Korte Suprema nag-design. Always remember nga, bisang pag-ibalaod mga igala per se. Dili-ingunta nga maugid ang balaod mga Ison ang decisions Korte Suprema, but form part of the law. Bukod pasabot, mga igala, executory or valid na siya mga Ison. So, ato, mahora to'y ingunta mga igala. Exemption sa impeachable officials na wala giaging impeach na si pa si Sirino Chief Justice eh gitangtang to pinagi sa co-waranto dili mga igala sa impeachment proceedings during mga igala na ni former President Rodrigo Roa Duterte sa standby mo kayang Vice Presidente karon nasa kamot sa mga kongresista ang iya dito mga igala nga kaugmaon. E kinimang kong impeachment, mga Ison, mamani ang barometer, makadagan baga sa 2028 ang vice-presidente. Although dili na siya automatic, na di na din makadagan, kay dili man maigala inherent, ngantos desisyon sa pag-impeach, pagpalagpot sa posisyon sa impeachable officials, ang gingontang disqualification to hold public office. Tungod mga igala, depende man as mga senador dito, i-apply po nila, i-appeal nila ay sa isip dito mga igala, penalty. Ang giingon mga Ison nga disqualification to hold public office. Pero logically mga igala, in common sense mga Ison ang imong gamiton, appeal yun na dapat kay imo na ganing ipalagpo tugod mga igala sa giyong tang culpable violation of the constitution, graft and corruption, betrayal of the public trust. O niya, imo gyapon pag-kwanon, pa-hopton o glain na pong posisyon. I'm not talking about the vice president. Ha? In general ba, logically mga igala, Dili common ba? Dili kon ba? Kaya ba nga? Dili normal. Ngayon mong gitang-tango sa katao tungod mga igalas violation niya sa iyang nga pagpanerbisyo nga dos publiko. Kunya imong gyapon pahopton og lain asad nga pampubliko nga buhatan. Dili siya logical. So manang usually appeal gyud na may gala disqualification to hold public office. Mura man guna siya gyapon og kanang annulment ta. Kanang annulment mga Ison niya psychological incapacity. Nga base mga Ison, nga base ka na. Nga nag-grant ang imong annulment dito mga igala tungod sa iyong kana psychological incapacity. Kaya bang dili ka makabuhat sa kanabang mga responsibilidad isip mga igala minyo nga tao. Ngo nang na-annul ka. Kaya wakay capacity niya na. Wakay capacity mga igala mo padayon sa kaminyoon. Pero tanawa akong sa metabuan na inig-annul magminyog lain, makasal sa lain. Na no, walay logic. Mauro ng dagana. Sa may logic na, mo ganing ipaano. Kaya dili siya pwede nga mo padayon sa kaminyoon. Kaya wasa yung kapasidad niya na. Unya, paminyoon ni mo ko, sabi nang naanul na. Bihang daw. Sana mga loopholes, mga igana. Mga illogical ba? Nga mga desisyon, mga Ison sa itong mga balaon. Una. Dapat ganin niya na may gala pag maanol nga kinsa to'y gideklara na psychological incapacity, hindi na ito paminyoon. Dahil sa may labas ato, grounds paanolment tapos sa lain niyang kaminyoon kay hindi man namawa. Yeah. Basing na nawala ra kakipayb na tano, okay na. Adili na mawala kay ang kanabang sa mga grounds paanolment, kinahanglan man na incurable. Kinahanglan man na may gala nga dili na yun maotro, mauna ginasyang dagan. Kay kung curable pa na siya, di na for grounds paanolment. Kaya maayor man. Mga incurable na mga igala. So meaning, di lagi na mausap. So gadi naman mausap, dapat di na paminyoon kay grounds. Kaya po nasunod. Natuhog ba ko ninyo? Or di mo, wak mo nakatuhog na ko? Kamu akong tuhog. Ayaw. Kamu rin tuhog mga igala. Sa ko istorya, dili kamu may tuhog. Lisod na. Okay, sandboy. Kaya ito na nga taga, pagtagad mga igala. Impeachment complaint, batong sa Vice Presidente. Sa uha na ito mga Ison, dito sa Foro de los Pueblos, kay Galawad Lawan eh. Nanay presyon nga ito mga igalas mga kongresista. Iana mga Ison, prinsipyo versus mga igalas political career. Kay nagbansay-bansay manipun sila.

0: Agay! Galakas pa ba ni? Basta mahagba na ni 2020! Maragingon! Principal versus ikaw dali to may galap political career! Stand by! Ano na mo reaction sa demento? Pwede na ipariag ninyo may galap! Diregapon sa itong chatline! K5 News FM Studio Digital 89.3 Dari ni may galap sa K5 News FM Cagayan de Oro!
1: K5 Naban Sarmento.
0: Tangin ninyo kaya ito pong pulso ka na mahigalang. O yun ba mo mahigson? Nga isang at nga ito sinado ka ng impeachment complaint o angay ginimahigalang ngay basura? Ipadaya, i-share para mabati ang tingog sa katawan. O hindi mahigala sa itong text line saan? 0916-395-9196 sa Smart 0946-808-8661. Ipadayag ang iyong tingog. Vox Populi Voxy, the voice of the people as the voice of God. Balik tamay gala dayon sa ito mga balita, mga impormasyon nga dapat yung masera nato sa Balotson, mga importanteng pahinomdom.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News.
5: Tapos Violeta Salon, ako sa Barangay 18, Nubiton, Porotres, Puno da Puti, lapang mga lawas tanan, yun ako likod. Ngayon man, nakadungo ko sa radyo ng Nitri Bayo. So ito na ako palit. So pilakad daw. So tumar ko. Ako to na ako gibate, pero pagkatagtaon, pagkaugman, tingala ko nawala ang sakit. So nalipay kayo ko. Naayagod ko sa akong sakit. So kanunay gikong tumar ni Nitri Bayo.
4: Nitri Bayo! Mabibili sa mga butiga.
6: Baga ka, D3 Bio. Hello, hello, hello. Ay, asa ka mahimsogon, mabungahon ka anlaw.
4: D3 Bio Health News.
6: Course kauban ganunay. Hansa lima lolo sa inyo mga paborito ng mga simian. Sa mga nakaliti X500 dira, nakamighty si kadaanlaw, paborito yung kaayo na to. Digyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality ng mga clinical products, especially ka na itong DTX500. And of course, kalimtiyayaw higala ang alkaline base nga klase sa vitamin C. Magmainti sita ka na adlaw. Minagin to mga kanunay gagapoy ang lawas. Masin may anemia na na. Magkaedad na ta mga higala. Kinahanglan ta ginaf nga klase sa vitamin C. And hello usab sa to mga listeners nga kanunay naka D3 Bio. Sa tanan na to nga mga suki. Minagin din nga tong pinalangga nga mga senior citizen. Ligyod kanunay nila ginakalimtan ng ilang paginom sa D3 Bio, di ba? Kada adlaw nakainom yun na sila og D3 Bio o sa kakapsula sa buntag o sa kakapsula sa gabi. 3 times a day ang uman. Napoy duha sa buntag, duha sa gabi. Herbal na nakuntabang sa pagpa-improve sa memory sa mga nagkaedad na. Okay, we all know nga kung magkaedad na, magkawala higala ang atuang memorya. Magkawala higala ang atuang paminsar. Magkausap mga higala ang atuang natulpasuban nga. Si mamag, si papa na usab naman, may ilan na manggot naman na nan, ibalik ng pagkabata si mama, si papa, si lulog, si lula nakuha na. Kana mga higala, mga sinyalis kana siya sa pagbato ng Alzheimer's disease na ay insulin resistance nga gakahitabo. Nga nung gakawala ang memorya, kakausab ang paminsar sa mga nagkaedad, tungod kay pagnaanay insulin resistance ang brain. Dili na magamit sa brain ang sugar. So wala siya ay gamiton as a source of fuel, energy. So dili makafunction ang tarong ang brain kay dili naman siya mudawat og sugar. Kay nagka-diabetes in the brain naman, nagka-insulin resistance naman. Ang mga selula sa brain, dili na mga higala ang sugar makonvert into energy. That's why mangita tag alternative way nga matagaan gihapon nato og enough nga energy ang mga selula sa tuang brain. Yung asa man ta mangitag good source sa energy sa brain, pwede ta mo gamit mga higala og medium chain fatty acid. Ang medium chain fatty acid, makuha na to ni number one, ang excellent source ani is kining extra virgin coconut oil, which is na ani siya sa D3 Bio. So kung naamoy D3 Bio kadaan law ko, kung dagaan nato dito ibayo na kadaanlaw ng mga nagkaedad nato nga mga lulag lulo nato mapugna nato mga higala ang pagdecline sa ilahang cognitive function o magka cognitive impairment na so mapugna nato na kay naaraman gihapoy source of energy ang brain di lagi sa sugar kay ang sugar di nalagi mapuslan sa brain kay may Alzheimer's na dito na sa D3 bio ang D3 bio na ang BCO na magproduce o keton sa lawas para nga muhatag og alternative nga fuel as a source of energy sa ato ang mga brain cells. Yung anak mga higala, ka importante. Ang fully nga nasabta na ito, labi na yun sa mga mag-edad. Ganon kita, recommend og D3 bio. Sa ganito ay pinaka nindot nga klase sa vitamin D3 karon nga naas butika. Basta vitamin D3 na ganis gutan, ya, may virgin coconut oil. Pangitaa ka nun ay ang tatak D3 bio.
4: D3 bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo, lipato na. Ipagdi, kag protektahan ang memorya. Mag D3

0: Dream Bio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO.
2: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
0: D3 Bio. Health News. Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Padayon tamay kala sa Numaraguban sa Foro de los Pueblos sa oras maigsoonin saktong alas 7 sa Kabuntagon.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Oras hatod kaninyo sa Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, mga igala, mao karon ang maasahan. Ang agagipangita sa kalalakinan kay Batod Balina, mga igsoon. Tinood yun masandigan. Matod pa gani, di lang kasandigan, kabitayan pa mga igala. Tungod sa kabagtik, kabitayan na mga isod. And anak, basta naka-extend food supplement for men. O niya, himsog sa mga igala itong paglawas. Kay, kung man, alerto ka nun ay, sagtong energy. O niya, why ko kapoy sa baho sa mga igala? Wala ko nag-energy drink, pero di magkadaod na skinny. Extend food supplement for men. Ang pinaka-importante lagi ni mga igsoon, matod pa nga si Mrs. Dito may gala malingaw kaya makakumbitay siya morabag monkey bars. Nalatay-latayan dito mga igala. Nalatay-latayan ka ang siya tawag na kaduyan-duyanan asagan muna mga igsoon nga mag extend food supplement for men damta sa lay nga bahin o sa lagi diri may gala sa itong tagapagtagad sa Tumaraguban padayag lang mo mga igsoon sa inyo dito nga ganaba mga panglantaw kay karong adlaw maugid mga igala ang pinakainit kayo karong mga adlaw nga Lunes dili init sa panahon kay init na maginong panahon mga igala pero mas gipainit pa ni tungod sa politikanhon nga hisgutanan kay mo desisyon na mga igala mga congressman garan isadmit na nga to sa plenary mga igala kung ipasar ba dito mga igsoon ang impeachment complaint batok sa vice-presidente na si Vice President Sara Duterte. Gani, busy sa gang opposition mga igala. Not the opposition, but the camp of Vice President. Sabi ng PDP kay si Basti, mga igala, Mayor Basti. Libot-libot na, gapon, dahil tupon siya sugbo mga igala. Kaya kung in kaso ma-impeach ang vice-presidente o niya, matod pa ma-disqualify sa iyang pagdagan sa 2020, reading-ready na may gala si Basti dito mo, imupuli. Naglibot-libot na sila si Defensor Santiago may gala. Umansa sa iyang dito mga isoon sa may sugbo. Di ana po dayon mga gala ang politikano na saan nga mga panagdapok. To pressure mga gala nga dito sa mga kongresista na makadesisyon o sagto. Although may gala, sila ni bala na. So ilang lanta dito may son. Not necessarily manggod. Not necessarily manggod mga igala nga kung mubutar ka, pabor na ka. Ngadto sa administrasyon, kung di po ka mubutar, pabor na po ka dito mga igala sa ingon ta sa vice-presidente po nga kampo. Because ilan ang call? Ato man lang silang gibutalan mo, lagi na igingon, mahigala nga. Kita may nipili sa ato mga kongresista. Ngayon sa ilang mga desisyon, mo reflect po na ka na to. Kaya usahay lagi, kita mga butante, mahigala, sige lang tagreklamo ngayon. Sama na mo mga kongresista, hindi man mo kuhan. Di man imao ang mong gusto. Hindi man di imao, daan naman na daan, pagbutar ninyo na naman na. Pangutan na yung kagalingon nga nung inyo nang ibutaran. Pariharago na mahigala si Batiko sa ng presidente. Karon nga. Bangag-bangag ng presidente. Ikaw mo mabudya po'y nagpabutang anan niya Diyos baka kanyang. Namingon nga na idoy mami na ilan sa inailan nga gibulgar naman na daan ni President Duterte sa unang ano, giikwa na isa ka kandidato na hitita. Ikaw na ba yun na? Diba? Kaki 5 ba, Irwin? Pero yun sa may giba, bungol-bungol man 31 million diyan ha. Bungol-bungol ay. Karoon mga igala, magkwana ay, daga na kayong reklamo, kamo ng butang, reklamo na po mo. Muna sa illogical taba. Daghan lagi na to, mga Pinoy. Ay, namo kalain na kay it's better man good masakitan mong sultihan bagong sa gamaturan kaysa lipayon lagi mo mga bakat. Naman na kapahit, realidad na mga igala. Eh, man tuwa man ta nagpauto. Maging nagpauto ang, wala na sila ng utok eh. Inakubaka ko, pwede mo kay bahadaan. Prior, may galang nga ni suporta si former President Duterte, gabi naman padungugungo ka na. Nga na'y kandidato dito, inani, inana. Ah, kagabi na to. Ito pang gimold pa ba? Kadong uso pa kaya itong Ransararan Nana si Tarzan. Apil ba ito si Sagit-Sagit? Anong Ransararan? Ito ang itong panahon na kandidato ba yan sa tamang ngayon? Alay, Sagit-Sagit, ano? Sabay na itabo ito, ha? Kagigalayon. Botaran, 31 million. Akong, giblame na mga igala. Kaya, ay, ayon, eh, bangag na bangag mo dyan. Iing na nabitaw mo dati, niya nga. Ayaw na. Panay blimay. Ang bottom line lagi, ana, ay, misigigla mo. Panahon selection na una, alaging sakto. Butar mo sa sakto ka naman. Inyong kabubuton, butar ba? Ayaw, kay, ay, niingin mo silingan dito, gani butaran. Ay, reklamo. Eh, mag-ibutaran. Kamay daw. Say mas dispon mga igala ka ron. Daga na po tayong reklamo sa itong mga kongresista. Yung mga nagibutalan. Kamu may nagpili, ana. So, ito, nagitawag na siya mga igala ang aluweras o kamara di representante. Ang sama ng representante, representer na mga igala. O, kanabang nga, representer ba yun mga igala? Representative of the people. Ang nga diyan naglingkod, meaning mga igala, nagdala sa tingog sa katawan. Hindi e inyong tingog ginala. Kaya nga nung tingog niyong ginala, inyong mang gibutaran. Daga na sa kitag mga reklamo, ana garo mga ison. Pag abot na mag-election, ayaw na lang tayo. Daho gabot. Eh, ka na mga yangungo lagi mga igala, ka na syagit, layo pag election. Awa na ginaayo, di na kamo daw. Pag abot sa election, kung bubuan mo kwarta, limtan mo na. Still, politika pa inyo. Diba? Kaki-5 pero yun, abot ang muuyon ka. Lailain mo itong mga panglanta. Basta bottom line yun mga Exxon. Tanan nga binuhatan sa kandidato prior sa election day mga igala. Bagi na magmatter, ang magmatter during election day. Besagon sa kadautan mga igala, kaway ayo, di na makitaan ang kandidato prior sa election. Daghan mo gyangungo, daghan mo bagulbol. Panahon sa election na ganun na ihatag, butaran yan na. Inakubakakon. Kesa pag ang kandidato daghag nabuhat prior sa election day pero panahon sa election day way hatag alimta na. No na realidad. Mabitan ng uban mga igala na kandidato balag din na sila makitaan for 3 years basta panahon sa election na alam na ibubo daw na. Tawa-tawa raba mo. Ganoon mo na. Kesa pag taga-adlaw ka makita sa katawan pero panahon sa election wag kay tunol ay di yun ka mabutaran ay pusanay. Huwag mo na itong kinaya. Kusog na ba kayo ito, si Bagulbol? Karoon ba ito, mga igala, nabungol si Gus Bagulbol kaya? Ay, si Congressman inani, si Congressman inana. Ay, isa mo po nagbutaran eh, kamo mo po nagbutaran eh. Ay, ina nga, huwag mo kasayod tayo nga pro, antay na sila. Panahon sa eleksyon, mga igala, 2025, 2022, posible pa. O, nga din nyo makita ang stand nila, asa sila. 2025, kabaon na mo kung sa stand na nila. Kabaon na mo, ana, og asa sila ni Pabor. Kabaon na lang sila nga. Kabaon na mo, daan nga. Ang kadaganan kayo na tao, lagi ng Romaldi sana. 2025, election ako na. Kung yan, anong nandaog man ni sila. So, minayin nyo, gapong gis, anungan nga, pro-administration sila. Di realidad na. 2025 election ko na eh. Oh. 2025 election. Oh, naganbaya kayo sila dito mga igala, mga kongresista nga. Iyagin mga igala ni former Speaker Romualdez. Kanya karon. Pag 2025, nidaog sila, kinagadan. O, yan ang mo reklamo mo karun, yan yung malanggi padaog sa 2025. Di pasabot, wa ninyo gilantaw kung sa ilang stand during election, kay ang inyong gilantaw, kwarta. Mano'y tinood. Karang, magulbol na sa tatay. Di natin, maimo na. Kung sa ilang desisyon dito, mauna'y desisyon. Kay gibitaran mo na. Representante mo na natos kongreso. Binbiit. O lagi, panahon sa eleksyon, tanawa kung sa ilang stand sa mga isyo. Mana importante dito, kaninga kandidato, kung sa mayang stand. Regarding aning isyo, regarding sa drugs, kung sa may stand ano niya. Kung sa ilang stand, regarding sa ginguntang pag-aristo ni former President Duterte sa ICC, kung sa ilang stand. Kung sa ilang stand sa West Philippine Sea, kaninga mga isyo, dapat kasayod mo kung sa ilang mga stand. Ayaw lagi dito nga butaril nga mo na sa doon sa mga plans kinabuhi. Pero inidagan din na dito kay para dito mga higala nga ilugon yung mga asawa din sa siya. Man, nakapait na to. Kung nato tanawin ilang mga plataforma di gobyerno, di nato tanawin dito mga higala ang ilang stand, prinsipyos kinabuhi, may tungod sa mga leading issues, mga nag-una mga higala ang isgutan ng pampubliko, di nato nagilantaw. Balikon ko lagi mga igala. Kadaganan karon sa ginguntang nga mga district congressman. Sa ibaon na mudaan ang istan ana prior sa 2025 election. Sa ibaon na mudaan na mga igala. Nga pagdagan nila sa 2025 election, sa ibaon na mag-asa na sila pabor. Onya meaning ni daog man na, di uyon ra mo ta na ato nga mo din na uyon mo nga paboro si ana. Di pa daog man 2020 to makasabot ta kay posible dito balimbingan man na daghanan ani nila mga higala. Oh, dito man ginasa unity nga karon mga higala na bungkag kana lang daan na ingo na pon nga na scam mo mo na scam nagpaila jud mo nitong panahon ha. Kana laging kinaiyang follow the leader lang taba. Di ba tama guna-una lang. Susakit mong paminahon mga igala pero maugin ang realidad. Kana bang follow the leader ta kanuna nga? Pamiingon gani dito mong silingan dito nga. Close, gani rata ka inan-inan-inan. Okay. Walang gani ni Musaira dito. Gonsa na yung istorya niya. Pagbalik, agoy na iskaman ta. Iskaman. Huwag magkagipugos. Yatagan naman ka dito budget. Para man na naitabo. Wala man nag-scam-scam ko sa itong mga, sa to, mga kapakapa, mga free stories. Willing victims man daw. Willing victims, reklamo. Mauna sa nirong. Ano ko sa'yo, malingaw ko mahigala nga, maglabad ako ulo, maglantaw diya sa Sukmed. Nagang reklamo nga, ay, ikaw congressman Kuan, so anso. Barog sa Kuan, unsa man ka. Unsa man yung manangin butaran. Nadaog ba na nagwala butaran. Ato na lockdown karon may gala ato ning hatagag pagtagad kay mo lagi na init karon adlaw ha mulusot ka because mangita mga igsoon og 1/3 votes mga igsara sa House of Representative mga igsoon para nga masad ka ngadto Senado ang impeachment complaint ko ako ingon pangutan-on mga igala. Oh, it's better man sad mga igsoon nga maabot sa Senado why para makita dito mga igala jud kung unsag yung intent ani mga magbabalaod. Kaya pag-abot sa Senado, kung kining tanan mga higala, lagi pang istorya, labi na mga igsoon, kaya itong pag-disclose sa AMLAC, sa bank account, sa vice-presidente, etc., etc. Kung kanto fabricated, therefore mga higala, dapat bukuron yun yung naa sa House of Representatives nga nagpasar mga higala sa mga impeachment complaint. Ay, makita man na dito mga higala. Kung managitawag, race EPSA locator. Meaning, imo gina makita dito mga igala kung kini ba mga ebidensya tinuod dili. Mora man guna mga igala transparency. In the first place mga igson, I believe limpyo man atong vice presidente so why angay kadlukan kumabot sa Senado. Kay kumubutar man ang mga senador mga igala nga nakita sa katawhan kay tilibayis man. Oh, i-broadcast man. Nakita sa katawhan nga fabricated ang mga ebidensya batong sa vice presidente niya i-impeach gyapon siya. Adiyan na may tabo ang people power kay makita ba? si Member Irap, di ba? K5, Erwin. Wala open lang yun ta, mga Ikson. There's no such things, mga igalanga. Sayop ang pagpangitas kamaturan. Morog na. Di yun sayop mangitas kamaturan, mga igala. Kamaturan, mga kaya atong gikinanglan. Unless yun ito, mga igala, o gili, kamaturan na atong gikinanglan. Ang butang yun. Kaya ko, kamaturan. I believe, mga igala, nga di man itinuod mga akusasyon sa Vice Presidente. And this is only, mga igala, persecution. Therefore, para makita dito tataw, mga igala, maklaro yung prosecution gano'y. Siniupin na ito dito sa Senado para makita sa katawahan ang tanan, mga igala. Transparensiya may tungod sa mga isgutanan. Because I believe sa mga igala nga para mawala kining mga issue batok sa itong Vice Presidente nga posible mahimong presidente sa 2028, limpyo na yun ang tanan. Wa na pagwaduha, mga igala. Naduna na yung itagutaguan, mga ison, sa iyang closet. Once and for all. Ano lagi na, mga igala? Once and for all. Kung gusto mag-iitas ka maturan, limpyo man o dili. Then it's better, maabot yun sa Senado. Lain-lain man tag mga panglantaw. Total, di mandihado diya, mga igala, ang Vice Presidente. Kaya daghan mga oposisyon diya. Yung mga banhaan pag yung mga oposisyon diya, markulita lang daan. Piti-piti na nga gyan. Nagawas gyan. Mabot lang, kaninyo. Ipadayag lang sa daninyo, mga igala, kung unsa inyong panglantaw. I-share sa daninyo, unsa inyong mga panglantaw. Kung may monopolya na naman ison, at least ito, tumabati sa daga panglantaw sa publiko. May sublion ko lagi, mga igala. Vox Populi Vox D. The voice of the people as the voice of God.
3: Foro de los pueblos. Laban de los pueblos.
4: Paasa man mo mo chat, mga igala. Dere sa itong chatline sa official fanpage sa itong istasyon, mga igala, inyong istasyon. Ang K5 News FM Cagayan de Oro. So man ang official fanpage ni Maigala. Mga K5 News FM Studio Digital 89.3. Diyan lang ha. Yung share, likes and follow kay natay mga ginagmay. Pero at least ito makatabang na ni pang data-data, mga igala. Duha kabok, libre nga load mga igson. Matagan, palipay-lipay doon sa tulungan ng Foro de los Pueblos. Share, likes and follow lang, mga igala. I-share ni nga itong tulungan nun. I-like sa itong tulungan nun. And before tama humaan, mga igala, sa itong panaguban doon sa Foro de los Pueblos, duha kaninyo, mga igala. Nakaangkon, mga igson, o libreng load. Ginagmay, pero makalipay. Di man tanan dagko, mga igala, mora yung basihanan dito sa kalipay. Bisa gagmay, basa mo halang lang. Mana, okay na na siya. Lain mo na. Lain mo na, kakipay, nats ka ng gamay, pero mahalang kay sili na. Sili na siya. Natural, kaning Pinoy nga sili, kaning native nga sili ba? Layo ra kayo ng dagko nga sili. Namin, important nga sili, pero ting dagko ah. Ibantay ka, pero pag ingnon taghalang ang hisgutan, ay layo kayo sa atua. Ay. Kaya tawag na, kanang sili na to, doon, gagmay kayo, pero pag ma, ah, pagkahalang mo na, gagmay, puro halang, mga gano'n. Ano na siya? Mga Pinoy nga sili. Sili atong gisgutan, ay maglingo-lingo niyo. Huwag ko ilaing gisgutan, pero sili na gano'n tao, na dilaing mo halang, sili na mo. Ano po ilaing halang, pero ang sili gay, nanda na to, nga mo yung halang. Nga sa to, saan mga igalang, text 9, ang atong globe mga igsoon, di araw, 0916-395-9196. Sabihin ko, 0916-395-9196. O nga ang smart, mga igala, 0946-808-8661. Okay, padayag lang ninyo, mga igala, inyong mga opinion, mga reaksyon. Open tad rin, mga igala, sa K5 News FM. Huwag kay Grispito na ito, mga igala, inyong tauhanong katungod, mga ka-K5, sa pagpadayag. Sabihin ko, freedom of expression. Masa within limitation.
3: K-5 Nathan Sarmiento
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: By the way, before tamo padayo, sunahan mga igala, isan boy. Kay di asad, importante sa ni kayo mga igala. Labi na kay di anasan, isugod na po ning estilo mga igsoon bang ulan init. Init buntag, ulan pagagabi. Tungod man ni Kaloy. Mga may bagyo si Kaloy, ni Sonus Park. Dapo ni nahigop mga may galag mga ulan-ulan, mag-ulan-ulan na ta. O nang kinaglan dito nga ligo na itong immune system, ligo na itong resistensya. Para dito mga igalang nga dili ta basta-basta mga igsoon, mga sakit. Labi na itong mga seasonal nga mga sakit, may gala, mga ubo, mga hilan, etc. Oh, kay ikaw gani mga igala, nakatagamtam na gani ka o gagana bang kanunay na lang kay lantan, dali na kay kasipunon, dali na kay kaubohon mga igala. Kanaara ba mga sinyalis na luya na ang imong immune system, mga kaigsonan? No, luya na ang imo ditong resistensya. Mao na mga igala nga kinahanglan abagan yun ato mga igsoon, mabalik ang kahimsog sa ato immune system. Walay lain nga parte sa ato nga lawas mga igsoon nga makaprotektar kanato ang ato ragyong immune system. Meaning, ang ato immune system is our first and last line of defense. Para sa lawas mga igala. Siya ginang una mo atake, siya po ang una dito mga igala nga mahawa. Mura bag, first to attack, last to withdraw. Mura po gradyo zona mga igala. No? Ano man na, first to attack, last to withdraw. Mana at among gigikanan yun dito academy man na sa first to attack, last to withdraw. So mao na siya ang immune system. Termino matake, katapusan pun mubiya may galahanto niya din niya mapatay ang mga kanabang mga bakterya, viruses, etc. musod sa itong lawas. Kana kung ligon ang atong immune system. Pero dili gani may gala mo na nga makamultiply na ang mga bakterya, mga viruses, uban pa dito may gala nga makasakit sa lawas. Pag mag-multiply na, ma-overcome na niya may gala ang antibodies nga i-release sa imong immune system later. Kaya ulahin na ba? Mura baga kung sa salida pa maabot ang pulis humanang gira salida ra ha mao man ang dagan na mga igala maabot ang imong antibodies wa na nakamultiply na human na wa patay na pud sila na mamanay labas mamanay simple nga explanation yan ha so kinahanglan nga ligon kanon natong immune system para automatic mo react dayon pag naimuso dito nga makadaot sa labas iya react din siya. Iya din sulungon, di na maka-recruit pa dito, di na maka-multiply pa dito. So, mapatay na ang mga kagaw o mga bacteria, viruses. So, si Mighty C, mga igala, the alkaline, vitamin C, money, mga igson, ang pinaka-the best good nga kaabang sa itong immune system. Siya gin, mga igala, ang mutabang para mubalik ang kahimsog, kaligoon, mga igala, o mufunction, exacto, ang atong immune system. Kining si Mighty C. No, makabalik ni siya ka hatag ligoon nga resistensya, mga igala, batok mga igsoon sa flu, mana trangkaso, bronchitis mga igala, pneumonia o uban pa. Yan ang bronchitis o ang pneumonia mo na mga ubo-ubo. Ang bronchitis ng mga igala is dili na siya caused by plima. No, lahi po na siyang bronchitis mga igsoon. Dugay-dugay na ba yung mawa ng bronchitis? So, mo na siya. Ang pneumonia, itong naitubig imong baga. Naitubig mga igala. Para malikaya na siya mga igsoon, kunod kay bacteria and viruses may nag-cause niya na, mag-mighty siya. Kaya ligon na din itong vitamin C, Michael. Ligon ang immune system. Kayang awayon ng mga viruses o bacteria. So, ay kalimot, ha? Ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Nga, mapalit sa ni mga igala. Diyo sa may klinika, the alternativo, medicine and wellness center sa may Agora Public Market, doon sa Balingasag o Hasaan Terminal. Dito para siguradong dili piki nyo mapalit. Ito, mabinaon ni mga testimonials mga naggamit dyan, Michael, sa Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Unsa imong ngalan?
6: Rosita Lemberio.
5: Pila imong edad?
6: 50.
5: Taga-asa?
6: Dili Agora, Lapasan.
5: Unsa ang mga produkto sa klinika de alternativo imong gagamiton, ma'am?
6: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
5: Mighty C.
6: Mighty C.
5: Ma'am, kaniadto, ma'am. Unsa imong walatian nga sa imong paggamit sa klinika de alternativo ning Mighty C?
6: Okay ra, ha?
5: Unsa man
6: usay nakatapos sa lawas? Dili ko batiyog kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
5: Okay mo tulog. Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay nining Mighty C.
6: Inatsa akong mga amiga nga pangilangan ng vitamin C. So dahilin niyo na nga product. Uban pa nga product.
5: Thank you kayo ma'am.
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C!
4: Padenta may gala, dali sa itong Maraguban, sa Foro de los Pueblos, sa ikalimot ha, para ligo na itong immune system. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: K-5, Nathan Starfman. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Saan ba'y kakaroon tawad may gala itong inabion may son si former counselor, attorney James Judith. Kay para ma-explain may galam, nindot mag itong abogado, parang authoritative yun mga ison. Dili lang for information purposes, but even sa legal yung aspito mga igala. Ito masayran yun ni mga ison. Kay kanisya to ni James mga igala, hindi lang ni siya ingontang abogado, but politician, therefore mga igala. Sweeto kay ni mga ison sa ginontang mga proceedings, labi na sa impeachment. Kay sa ito laging giingon mga igala, karon manggun ni mga ison. At least masayran nato dito, ga di tama minaw na dito may gala o maka mubase dito sa mga panglanta na to, mga reaksyon o mga sentimento, gantos mga chismis-chismis kilid-kilid. No, dali sa diri kita sa sagtugin ng proseso, sabi may tabo ano yung maigal. Kaya nahuma naman tong proseso sa committee, sa justice committee. Now, karon is-admit na ni Smolinario sa may tabo ni. And later on, pagsaga sinado, sa may mga senaryo ka ditong dapita maigal. Because remember nga, even though mga ison ang atong senado, is mag-convene as a gitawag ditong impeachment court, di man ni kaso gud may gala sa giingon ta nga judicial gud nga proseso, but this is mga gala nga gitawag ditong political process. So ma-explain ni may gala usabay nagkalahi diyan ini nga sa giingon ta nga political process versus may gala katong yung legal process gud, kay more on political nga aspect man eh, mo bitaw nga numbers game ni di sa senado. Kinsay daghan dito may gala, posible mao ni mulusot kay ambot lang may ison magbasi ba sa mga ebidensya mga igalang desisyon sa mga senador. Kaya ang uban ganyan mga senador dito, close na. Ang uban dito nga sa ingon ta administration, i-judge na nila dito si Sara Duterte despite nga wak pa na presenta mga ebidensya. Napoy sa opposition dito mga igalang, wak pa ganyan mga ebidensya, i-judge na nila nga persecution kini mga ison. Persecution nga pagkasulti, mura ba o ka ang may tabo sa senado mga igalang, kuha na lang, murmuro na lang. Kaya na naman na yung mga panglantang uban niya. Basyana na lang ni kung makaabot sila mga igala sa gitawag 2/3 votes. Lisod ba ni abuton sa senado sa mga igala? Kana na lang dito mga ison og mga baylo. Kay usually na may mga baylo-baylo ni mga igala. Sige, standby mo kay sa pagbalik. Atong establish mga igala ang atong signal nga dugang ato ni James Judith para sa gamay mga igala nga impormasyon may tungod sa proceedings niining impeachment complaint batok mga igala ni Vice Presidente Sara Duterte. Kumanda mas importante minumdum. Standby.
7: FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa mangga?
3: Nato sa mga sandro, kilatasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to my TC.
2: Ngano na-encourage magagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Dati na kayo sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala, hindi man, wala pong magigibati, ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, wala, wala, mo taas, wala, mo kuwan ko nag-minti ng 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
3: daraw sada maayo. Kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa to mga suking pinaw sa K5 yung CPM kagaya di oro?
3: Atong edad na pataas na sa sinta ng level food supplement maayo. Ipinsa yun. Labi na yan yan atong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Pakulangan. 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang din na rasakwan.
2: Para kilapasan. O sa mga produkto ipalit mo sa klinika?
4: Kani yung Mighty
2: C. Mighty C. O D3 Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika de Alternativo?
4: Maayo naman.
2: O sa may mga kastorya sa produkto? May
4: mga gamit? Maayo man. Kanang magkatulog na ko. May na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
5: I Dare Go.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
5: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
5: 66th Palarong Pambansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: Padayon tayo sa itong Madaguban sa Foro de los Pueblos sa itong oras may galo, 7:31. Oras mga ikson na ito, ganin nyo sa DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may gala. May magpamata na ito para ka kung bati kita ito adlaw. Bot pasabot ito may gala, ready na ito sa baho, di na ito katulugon, di na kapoy mga gala. Kaya naka DTX Coffee Mix naman ta. At the same time, ala kanindot pa ni may gala, limpyo ang itong lawas. Dili lang sa gawa sa akin, nakaligo man ta. But inner parts atong lawas, limpyo sad kay. Detox man po ni siya. Coffee na, detox pa. Manang ayaw kalimot, may gala. Para nagka-coffee na ka, naka-detox ka pa. Mag-detox, coffee mix. Adlaw, mga ka-K5.
7: K-5.
9: Dito sa mga mensahe, diri o. Matod pa, Dapulan nga Mandy Blues. So, K5 Station Manager Nats, pahabol og shoutout. Nagtanaw ko diri sa Mayusamil City, humana o gariak og share. Salamat, Sir Imot. Obay-ubay ni kang Sir diri. Na na siya, may gala. Apil na ka, nang gilista na ka, Sir Imot. Ika diya sa Mayusamil. Away problema, bisag asa mong napita, may gala. Kay ilo, ramay direktamente sa inyo. Kay kung kinsa to, may gala nga, dito man, ang mupahigayon, may gala sa pag-raffle electronically, mga gala. Ang atong partner si DJ Chris. Kung gakin sa itong mugawa si ito, Mike, i-chat ramo na mo, i-chat nyo niya. Ihatag dahin ang inyo ditong number nga mo ipaludan. Bisag asa mo, bisag napa mo dito sa Mars, mga gala. Masa na racing na. Agi na problema. Okay. Salamat sa remote, ha. Ikan diya sa may Usamis. Gani actually, lingaw-lingaw. Gani na ito, may gala ning kapaludlod. Lingaw-lingaw lang. Importante dito, mga Exxon. Nga nasayod mo sa mga balita, panghitabo, mga impormasyon nga dapat niyo masayran, ay, the rights of the people to information on matters of public concern always recognized man may gana. So, inyo ginagatungod nga masayod, manamong responsibilidad. Para at least dugang mga igala nga mga kung ba, pagkakang spicy nga programa, appeal mga igala sa lamas sa programa. Amo na nga ito, doon na tayo lipay-lipay, may gala nga. Ginagmay lang good nga, Lord. Kung oh, magkatabang na saan yung ginagmay nga, Lord, mga igala, makauyab na saan mo, ani. Sininood kayo, kasi kung nakakay, Lord, magkatsatsat mo. At least ito, magkatsatsat na mo sa inyong mga hinugugma. Daily basis man ni mga ison. Although, ibali-bali na ito, kaya duha manggo na kong programa. Ugma, mga ison, dito na po sa 11 Mbps. So, onya sa programa sa mga igala sa lama sa kagahapon naapo dito mga igala kang K5 ba Rikim Sulita naapo yang ipanghatag nga iapil raman niya dito pakapin mga igala si Inday Marites na, di mo ganahakuan mo na di mo kuan na di mo malipay na iapin si Inday Marites dito ipakapin ni Rikim dito ha load na napay pakapin. Madami na na sa itong linya mga Ikson. Karon si former councilor, si Honorable Attorney James Judith. Attorney, good morning. Kani mo?
0: Maupay! Maupay ni mo dia. K5 Nathan, o sa itong mga suking pigpaminawan sa K5 o sa asang mabot sa inyong Labay Sibyo Broadcast Sublim, maupay.
9: Yes, nice to hear your voice, Attorney. No? Gimingaw-mingaw na sad ko sa imong tingog, Attorney.
0: Ah, yes, salamat. Timing po nga, bago po na nakaabot or nakauli, bikan sa laing nasun.
9: Mm-hmm. Thank you very much, kay gihatagan yun ni Muga panahon o oras ang K5 News FM Cagayan de Oro, Attorney. Attorney, init kay karon ang isgutanan sa impeachment. No, mangutana mi, ang publiko po mangutana. Unsa man gini ng impeachment, Attorney, para kita mga ordinaryong tao, kaming ordinaryong tao, di kayo suito aning impeachment.
0: Yes, K5, no, inanim na K5 Nathan, kaning impeachment ng proseso, gikupyara na nato sa unsay nga tabo dito sa Amerika. Mm-hmm. Dito man bali na mugna ang kanabali nga proseso or konsepto. So, unsa man lugar nito, kaning mananap, atong sabto, nga, sa ako na ginaingon sa unahan, nga, political man nga proseso. So, bot pa sa bot, nga, namugna ni siya sa politikanhon bali nga katuyuan nga but masabot nga naay mga posisyon o katungdanan sa gobyerno na dili nimo sila malangkat sa normal nga pamaagi sa pag-resign or imo bakang katuan naay mga inana nga katungdanan. So kay kana bali nga mga katungdanan kay pinili man bali sila sa katawhan. So ang naununaan bali sa mga mababalaod sa Amerika magunta mo ba si Ana, nga ang pamaagi lang nga ilang nakita, nga mapalangkat ang usa ka pinili bali nga opisyal, pinaagi ra gyapon sa pagpalangkat nga proseso ang mga pinili ra gyapon nga mga opisyalis. So mo nang impeachment nga nahimo, nga sa ato bali din sa atong nasod sa Pilipinas, ang ma-impeach or impeachable official, K5 Nathan, muna ang presidente.
9: Mm-hmm.
0: Apil na ang vice presidente, ang mga kaming Supreme Court justices, ang mga miyembro sa constitutional commissions o constitutional bodies, o apil na po dayon ang ombudsman. O kana, muna sila ang mga impeachable official.
9: Uh-huh.
0: So, dili malalis nga tungod kay politika man nga proseso, tuod na ay mga sundon pagyapon gabayan bali sa ini pamalaod. Okay, ma'am, requirement man sa due process. Pero dili malalis ang naglimin gyapon ni ini T5 Nathan, politika lang gyapon.
9: Tinood, Attorney. By the way, Attorney, kay nahuman naman yung pagtuki sa committee level sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na sa plenaryo. Unsa may mahitabo karon sa plenaryo ani Attorney? Tuod.
0: Karon nga adlaw sa atong na nabalitaan man ni K5 Nathan nga gikatakda ang pagbutar bali sa plenaryo kung i-transmit ba o ipasaka ba ang maubaling article sa impeachment sa Senado. Kaya ang Senado na dayon mag-convene isip bali impeachment court.
9: Mm-hmm. So kung mapasar ni, mabutaran sa mga kongresista. By the way, pila ka po ka mga kongresista ang gikinanglan para masag ka ni sa Senado, Attorney?
0: ang gikinan na nana, K5 Mitan, two-thirds, kung ako masayo. So, pero sa akong nabantayan, sa sinugdanan pa lang, murag muabot mangita, murag na ay command ang majority, murag makakuha, makalikom sila sa anak nga buto. Kay makita lang ni mudaan nakanusot man. Kay sa Committee on Justice ato ha, sa pag-analyzer lang na ako ani ha. Sa Committee on Justice taliwala na yung mga naay nagsupak pero pila raman to taa sila ni katong daan katong isa ka komisista nga nagpakita bali sa iyang pinipagsupak nga na wala naman dayon, wala naman ito sa nito nga sa pinal na muna dayon nga ang netabo 55-0
9: majority, ang sa di lang yung majority no kung yun overwhelming yun ang
0: dili lang siya majority kung dili unanimous o lay baya ang majority lang baya simple majority kay Kaimitan ha
9: tama
0: kung ya matikala ka kay naki sila kuman sa kanang dia lugar ng mga kongisista nga pabor sa ila sa administrasyon kay nganong dili raman majority ang nakuha. Oh, sa ang ato nagtuota nga sigurado gid ko makalusot sa ako lugar pananaw lugar sa ani sa ihap. Pero akong gikakuratan kay unanimous 55-0. So buto sa bot nga gan pinagisiguro ang pagbalay ang ilang alliance building or ang pag ihap na daan sa ilang mga kongresista para gid nga mapaimpit ang atong Vice President Sara Duterte.
9: I see. Sa imo paglato isip pod nga former councilor na pugas sa politika attorney ba. Kini bang pagbutar karon sa mga kongresista kay nang lihok man pud ning mga kampo ni Vice President Duterte. Ma kuan ba ma pressure ba pud ka sila attorney pasin uga di sila butar sa 2028 sa imong as a former politician sa attorney ba. Sa imong paglantaw na bay pressure?
0: Naay pressure gani nagawas mga ni ang balita nga ang katukon ng mga kongresista nga mo pabor kuno sa impeachment. Nga nimbro sa PDP ha nga partido dili kuno suportahan sa ilang kandidatura pag-abot sa 2028 election sa PLI. So kala pressure pataw gyud nga pressure. Pero mo lagi tan-aw nimo ang mathematics. Ang arithmetic mga inihapay mong gudni, hindi mo ginda malalis si 5 meter, no?
9: Inood.
0: Nga, na mag-iinihapay, politika, at ako naging untaunahan, politika man ang naglimi-limi. So, naana ang mga pressure sa mga sa PDP, naapod ang pressure, Mali or Kamada, o kining, gitawag na ito, Allied Building, o kung sa panadya nga gayimuon, sa majority. So, ang ako dayon nga nakita, sa dili lugar ingon nga pagdapig-dapig murag naagid sila yung numero kay daan lang sa Committee on Justice nakurat ko kay abi lang nako sila lang majority ana pero kay unanimous buta na to nga sige lahi na pod ang plenaryo kay diha na magit ang tanan na magit mga kongresista sa ngalan nga ila gining na balay na palusot gid nila kay Paimitan hantud karon sa kampanti kay sila ilag yung dipadayon taliwala na yung mga presyo nga ayaw na na-impeach ang Vice Presidente na nagsan man mga importante mga inundanon nga mga isyo ano din yung matatutok sa usa ka butang nga dili yun ato nakita nga na naka-priority ito ganman mga butang angayan pa nato ang pagatutukan sa ato mga mababalaon kaysa kanibali ang pagpalangkat sa ato Vice Presidente kaya nga itong konsepto nga kung butang na ito nga naihugaw lugar nga ilang nakita kang Vice President Sara Duterte, kinsa man po sila ang maghukom, maghusga.
9: Inoon.
0: Nga, di ba, natay gingon nga ang samaran sa kaldero, ngayang gisaway ang kalha nga itom, nga pareha raman sila tanan. So muna ang gingon nga, pinili man po na si Sara. O niya nga nung di man natututukan, oo, na ay proseso, na ay konseptuhan sa tumatakang balaon. Pero kung atong kanang imong subayon bali sa unsa gyud ang tamaturan unsa ang realidad dili na sa natong tutukan diha kay daghan pa man mas importante ang gitaran unya kinsa man bud mo nga magingon nga limpyo mo unya inyo dayon ang katuan si VP Sara sa katong ilang gipangingon nga naa naman ang rampant corruption o uban pa nga mga isyu nga gibutang nila sa articles of impeachment. So balikon ako sa akong nakita na ay sila kuman sa majority. So kung gikinanlan bali sa atong batakang balaod kay kana mga numero murag sa akong nakita makuha nila. Mao na ang subo pamalandungon. Kaya na kuha gin nila na kita sila og diskarte or pamaagi ang administrasyon na makuha nilang numero og kampante gid sila kay kasugod pa nakita magdako na padali og ilag na palusot antud nga niabot pa karon nga punto sa maong proseso sa impeachment sa batok kang VP Sara Duterte.
9: I see. Kanto ba nga imugingon ganina, Tony? Mura ba ito ga kinsa ito yung una mo labay o bato? Kanto nga walay sala? Mura ba ginanagdaga yes. Na ito?
0: Oh. Yes. Inana, mura siya sa Biblia, mangon na kay Paimitan niya. Kung tanaw ninyo wala mo sala, nakapaluna na labay o bato. Natanaw na ito. Kung kinsa ba makaakong, inana. Ang problema lang lagi kay dili man, mura di man ngayon makita. Mura wala na sila akong nabantayan. Murag nagsabot na sila diya part sa o typical ilang house rule nga dili na nila itagsa-tagsa kinsa ang nagbutar nga ipalangkat si Sara. Murag ang ila lang ang mugawas din sa balita na nga majority o nakuha nila ang numero. Pero naana sila kasabutan o arrangement diha nga dili na itagsa-tagsa ang kinsa na mutar nga ipalangkat si Sara Duterte.
9: I see. Considering nga mapasar ni si Atty. Pag-abot sa Senado, may lang kuhan, kana bang kahibalo sa mga hitabuon niya dito sa Senado aning impeachment? Kumusaka galing ni?
0: Lahi na po na K5-Nitan no, pag-abot sa Senado.
9: Mm-hmm.
0: Kay, balik niya po na, samar niya po sa Kungingon, bahin sa Ubos Balay Balauranan, sa Kamarabaha, ang dagan lugar niya, ang arithmetic lugar. Pag-abot sa Senado, kay mabutar mag-iapon sila. Mumutan mag-iapon. Lahit lugar ang proseso sila, lugar ang korte. Pero ang pag-design nila nga makonvicto ang kanyang maling isumbong si VP Sara Duterte, pinagi mag-iapon na sa mutasyon.
9: Mm-hmm.
0: Nakita na ko, medyo takahunon din nun eh. Kaya sa base ni mo sa iya, 24 ka senador, hindi, butang na to ang minority or ang opposition, iyap na tadaan. Tamangi ko, K5-Meta na,
9: oh, sige,
0: ang simbol mangyod niya dili mo butar na ma-impeach si VP Sara sa base sa ilang sa tanaw na to sa ilang lugandayan ilang bayat o ilang pamayag si Bongo di magina mo butar.
9: Oh, tama.
0: Kung buta na to si Bato, ang problema kana issue si Bato dili ka pakita
9: kana.
0: So buta na lang po din na nato siya i-appeal sa IHAP.
9: Oh, tayo pagkain na putol ang signal ni Atty. James sa Judith. Atty. Hisgutan, may kalagay mo ni hisgutan ka sa publiko, kining impeachment sa Vice Presidente.
0: K5-Nita, pero pala yun.
9: Oh, pala yun ta.
0: Inani, so si Bato, bisa nato niya appeal sa IHAP kay na may problema, na i-issue Bato kaniya, huwag niya dili sa siya gato nga.
9: Mm-hmm.
0: Nagkakadlok man siya.
9: So dili di, pwede ni nga, kanang i-conay, tilibayas ba, sabay, di man po mapakita.
0: Ambot lang, kung naaba na sa ilang house rules, kung malabo na sa K5, nitan ka nang malabo kung pag-abot sa pag-i-appeal lugar ang iyang boto. Pero sige na lang, for the sake of argument, matod ba, i-appeal na lang nato siya, maski dili lugar agad siya, physical,
9: na
0: magka-butar. Oh, so, okay, Bongo, De La Rosa, Rubin Padilla, tataw mo gina, na dili na mo pabor sa impeachment. Okay, then naada yon si Amy Marcos,

0: nga mo pabor sa impeachment or supak ba sa impeachment. Then buta na to si Mrs. Cordero. No, si Mrs. Cordero buta na to supak sa impeachment. Na may trabaho karon posibleng ay compromise pero murag duda ko mo pabor ya kana mo supak ya po na siya sa impeachment. So pila nang ihap?
1: Lima.
0: Lima ang sa kaning supak.
1: Supak. Oo.
0: Butang nato napas si kinsa pa may lain nga mga kaning uban.
1: Cayetano.
0: Si Cayetano butang nato sige. Supak si Bitmen. Onom.
1: Mhm.
0: So dabi kay kinalan man tag 2 turns. So kinalag di si Tait. So butang na lang nato si Nathan, uno man to'y mangihap.
1: Yes, oo.
0: Ang duha, din na na to'y ikuan, makikinsa diya, tagaanan na to ganang kineng ihap daan nga, makikinsa ana diya nga senador, walo. Sige. Ang disisay, murag, makuha.
1: Lison?
0: Yun kung ana, kaya ang uban, ang mga bilyar, buta na to, kaya mingon ka nga para madugang ihap sa supak sa oposisyon. Dumduma, na sila'y mga isyo.
1: Tinuod.
0: Natong naitabo nga pacification sa ilang kumpanya.
1: Oo.
0: So, madamay ginang doha.
1: So, gani ka ato
0: ginagila sa impeachment.
1: Gani ka si Villanueva ato ni, asa ka ni siya karon?
0: Ah, si Villanueva, apin na nasa ka to akong so, ginagila sa imo, kay ingo magdanga doha. Kanang unom, di ba, naghatag na kong lugar para sa duha ka mga senador nga dili na nato matumbok.
1: I see.
0: Pero
1: oo.
0: Para nagid sa buta nato sa walo na sila bali makapailon ang duha. Kay uno man imong gihap, di ba?
1: Yes, oh, sakto attorney.
0: So nay duha pa.
1: Mm-mm.
0: So dito na ni may butang si Villanueva.
1: Villanueva. Oo.
0: Oh, okay. Buta nato kay Tano.
1: Mm-mm.
0: Katong upad questionable na rin kinaalagi mga isyu.
1: Tinuod.
0: Oh, so mo na akong ingon nga kung base lang ta sa kanikaroon akong gi-analisa ra.
1: Mm-mm.
0: Na pagpabilin nga sige, walo na ana na sila kung nga musupak sila sa impeachment. Dabi kung ang majority na ay decisive kuha. So, mutang na to nga, alanganin pagyud ko kang sa ihap bali sa buto ni De La Rosa, di ba, nag-ingon ko sa
1: tinood,
0: inyo.
1: Tinood, kaya wala man.
0: Granting na lang for the sake of argument, ako na lang siya gibutang. So, napag-iapon tayo isa kabakante.
1: Tinood.
0: Sa walo. So, paan na itong isa, papitura na siya, kaya hindi pa man tasigurado siyang ihap, kaya hindi lagi na siya mutungang, hindi man siya i-allow. Wala may special arrangement nga gitugot na pwede ka magbutar pinagi sa Zoom.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Hindi man gina siya mutunga sa physical. Ang nga, mag-Zoom na siya, unsa pa na nga pamagi, kaya madlock lagi siya nga. Madakop.
1: Tinood.
0: Ano na nigawas nga balita karon, ready ng DLG sa pag-deploy yung pila sa mga pulis para dakpon dyan, di ba?
1: So, ano daan?
0: Kung ingon niya, diligin na nimo, ayaw gid laumi si Bato nga maapil sa ihap, physical. So, butang na lang na to nga 7 lang sila, 7 lang. Kung niya, sige, ato po dyan, iinat talaga na to, iapil na lang yapo na to siya, taliwala, nga nanang isyo, so walo. Ang disisay, na makuha na sa majority, nga gikinanlan nga 2/3.
1: Mm-hmm.
0: So, mapa-impeach si Sara. So, kung mabasi ta diya nga number.
1: I see. At least, naklaro-klaro ni attorney, no? Kani nga maong adagana. So, hopefully nga, makita na to, karong adlaw, kung sige resultang, mulusot na ginidiya sa Kongreso, paabot-abotan, tilibayas mo po ni Senado, tanaw na po ni nato. O kung sige dagana
0: ni. Ano kita na?
1: Mm-hmm. Sige. Attorney, imo na lang nga mensahe nga sa itong mga listeners o sa uban regarding ani para at least po dito nga ma-aware sila o nga kuan na ba kalma makalmahon lang gyapon despite pa man nining ingon tang init nga hisgutan ng politikanhon karon.
0: Sud pa yagid ka sa tinuod lang gyud kay pa mita listod ba pakalma ang tao kay na
1: tay
0: mga political bias.
1: Mm-mm.
0: Mas ikaw ako kinsa duha na baya gusto man nato tuod nga neutral ta nga atog yung sabton sa una, sa pila naman ko nanawagan na nga. Sabton sa ang iso, ayaw paghimog ni mo ba niya nga kanabitong baruganan na si, wala ikaw ang nagsuon, dili ikaw ang nagsuon, dili ikaw nga nakaporma sa imong pag, kanang paghukom ka ba ni kay ang imo lang, nga ano ka, ni pabor ani o ni supak ani, kay gignan ka sa imong asawa o sa imong kapikas o sa imong uyab o

0: Sa imong silingan o sa imong barkada, dapat kita unta. Oh, nga usa ka man nga supak ka ng kuha na kung pangutanon ni mo, nga no nga gisupak siya o nga no pabor siya, hindi niya mahanay. Ang ilang laki din ang sanganahan. Muna, dapat unta nga sa mga inani para makita na to o makabot na to ang tinood na to ang political maturity, dapat kita ang nga magkanang sukit-sukit sa isyo. Aron kita po ang muhimo kaugalingon nga mabalay nato pumunta kita ng atong opinion o baruganan o sindimintan kabahin hindi nga isyo. Kay importante yun, labi na sa politika, apektado maginda. Mas sa gusto nato sa dili, dagan manggudli kung unsa ang kaming sa atong nasod, kung unsa may tabo sa atong nasod, ang politika maginda gyapon ang basihanan nimo kung asay atong unsa atong kapahinan. Kung ang importante yun nga akong pagkikayat nato sa pagkatauhan nga kung may mo magmarite, makialamon mo sa unta unsa ang panghitabo sa atong nasod, labi na karon nga na issue importante kay ni kay apektado man yun ang dagan sa atong nasod. So mo lang ginang matagpasa sa kapolitiko kay 5 minutes.
1: Yes, oo.
0: Nga kining ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa atong demokrasya.
1: Tinood.
0: Oh. Apan ang lungsod nga, di ba, nga nasayon, mo'y makahatag kusog sa atong demokrasya.
1: Wow. Salamat kay Attorney James Judet sa imong oras ug panahon, sir, nga gigahin diri sa K5 News FM Cagayan de Oro. Good morning kanimo, sir. Salamat kayo.
0: Asdang sa kanunay.
1: Thank you. Si Attorney James Judet, ang former councilor, city councilor na tumaygala. Balik ta mga Ikson sa dugang pang mga balitang impormasyon para ato sa palutson importanteng pinumdum.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: DTX 500 Health Alert!
5: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban.
6: Anyways, mga higal atong isgutan ron ng mga balatian sa atong mga pinalangga ng mga consumers, mga senior citizens. Itagod magka senior magunta. Ang kanunay na ito, pangandoy yun, kahimsog sa panglawas. Sakto ba ko? Diba? Nangandoy yun ang himsog, malawig-lawigan ang itong kinabuhi. Magkagulang ta, magkailad ta, nga wala tay balatian. Gusto ba nato nga mutaas-taas ang itong kinabuhi, nga magkailad ta? Ari ang pipila ka mga sikreto, no? Kung nagatigul lang ta mga higala atong lawas, nagaluya. It because of aging. Nag-aabot ng panahon mga higala nga ang atong mga selula, uli na kayo ga, himo o enough nga selula ang atong lawas. Tungod mga higala sa kadaghan sa panahon, exposed sa pollution, radiation, bisyo, mga added sugar fats. Inagtimiti mga higala, kung magkaedad na i-resulta giyod, no? Exposed man taan ni, unhealthy lifestyle, bisyo, di ba? Magkaedad na nag-resulta. So, kini ang resulta mga higala sa oxidative stress o cell damage ang pagbatunog balatian kung magkailan ta. Now, number one, bisan magkailan ta mga higala, maningkamot yun ta nga makalihok-lihok ta. Mag-exercise ta, bisan may ilan ta. O, dayo lang tong bugat kayo, mag-exercise, walking lang, breast walking, stretching, kana, jogging ginagmay, inhale, exhale mga higala. Kini nga klase nga mga pag-exercise, makatabang kini sa papaubos sa blood pressure o nagapaligon sa itong mga maskulo, joints, o nagapawala sa stress mga higala. Maklikay ta sa osteoporosis, colon cancer, o nagpamubo mga higala sa risk sa pagmatunog heart disease o stroke. Ang sakto nga katulog mga higala, kaon sa healthy nga mga pagkaon, utan, gulay, prutas, onya, ang mga transferred antioxidants gikan sa prutas o utan, makatambang kini kaya itong ginakaon kanadlaw, ang mga gulay, prutas, sa itong mga cellula nga mag-stimulate siya sa cell growth. So, mas dako mga higala ang matabang sa ato ang lawas sa atong kinabuhi kung nagainom ta kanunay sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500, it is a super antioxidant content nga naay disugard sugarcane extract, flavonoid o polyphenols. Ang benepisyo nga makuha nato mga higala sa pag-inom sa DTX 500, unang-una gapamubo kini sa blood sugar level, cholesterol, hypertension, nagapaubo sa triglycerides, nagadetox at ang atay kidney o pancreas, nagapaligon, nagapabaskog sa atong kasing-kasing o mga arteries, nagaprevent ka na to gikan sa stroke, nagalikay sa pagka-stroke, nagapanindot sa tulog, nagataba mga higala sa pag-regulate sa stomach acid para makalikay ta mga higala sa mga stomach discomfort, nagahugot ang atong panit, nagawala mga higala sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot. Ayaw galimot for healthy aging, ha? Take DTX 500 everyday. Mabalik ni mga higala sa mga leading ka mga drugstore, mga butika sa inyong mga lugar.
7: Kinsa'y ngala na to, sir? Paul Mercado, diyan ni sir. Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500? O sir, mga naginatumar na ko. Nanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem, bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man, mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit o DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susitawon. Kaayo ko, may review. DTX 500, lagi na kaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
4: DTX 500, mabali sa mga butika.
5: Ayaw kalimuta ang DTX Coffee Mix. Kalami sa kape, lami as kape, oy. Muni kape na ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay, kalimot ka, kaning atong DTX Coffee Mix na anise Ampalaya. Sa Ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa kay ang Ampalaya, maayo sa high blood, maayo sa detox, kay ang Ampalaya blood purifier man na, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakong tabang ding Ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. Muna'y buhaton na ito kadaanlaw. Anyways, ga, coffee man ta. Maganahan ako ba nga pagmatas bitaw sa buntag na ka-DTX Coffee Mix. Kaning ato mga masakiton, malipay ra ko kay busog raman. Pwede yung paita ng masakiton ka o niya, gutom, kutoy pagdimuntian ka. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Kanang, ako, makasudong yung gusto kong lula sa una. Ay, gidin ano man to sa pag-inom sa kapis, doktor, kay kuan man to, palpitate man to, mukulba man to, mukurog man to, taas ang uric acid. Gidin ano to, maluoy ko ba nga? Dong, on sa may maing imnon dong, hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, ginom og tambal, maghapdo sa ginaang tiyan. Sa may imnon ako, dong, gidin ano man ko, inom og kape. O, manang, sa itong mga senior citizen, kanang, itong mga nanay ba nga, gakutoy ang tiyan, gapanambal, tagain ninyo DTX Coffee Mix. Okay. Maluoy po tao nung gagkotoy ng tiyanan. DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
4: DTX 500 Health Alert. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Palain tamay galadyo sa itong pataguban sa Foro de los Pueblos. Sa itong oras mga Ikson, alas 8:01 na sa Kabuntagon.
4: K-5 na Van Zarmeto. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: May dawi mga galay, stand by. Katong delikatan, karong tadaon mga Ikson, si K-5 Jonathan Sabanal. Kaya di ay uba-uba in town, mahigal ang panghitabo sa weekend. Inaapo din taon, mahigala, nagsaulog, mangutag aghapon sa Mother's Day. No? Pero dahil inahan in taon, mahigala, magtutudlo na matay yung mga biktima sunog. Pait kay palandungon, mga ison. Eh, kitang tala, nagsaulog, labi na ito, mahigala, itong nag-recognize yun sa itong ilaw ng tahanan. Sa itong mga giniganan. Mother's Day kagapon, mahigala. But masabot nito ka K5 Erwin, adlaw sa mga inahan. Tanang uban kanang ngaminyo ta ka K5 na tano niya. Wala man tay bata, Mother's Day tani no. Ambot lang sa iyong panglanta basta kay Mother's Day meaning mahimo lang kang inahan kung naa kay bata. Kay kung wa kay bata, wife lang ka. Sakto ba ka K5 biro? Ako naman po ng panglanta, ambot lang ha. Kung sa po iyong panglanta, okay. Mother ang nagdiferensya sa mother ngadto sa plain lang gyud mga higalang asawa bisa magtiayo na. Ang nakalay nila is mga bata. Eh, mahimo lang yung kang inahan kung naanak ay masuso nga nag-suso ka nimo. Pero kung wife lang ka mga igala, wife lang yung ka. Although, naman po, naman po ni Suso mga igala. Ano na nagkapay? Eh, actually, dili lagi nga na. Ano yung mag-uban? Basta nanay mo tutoy, mother na ka. Uy, ay, yun na pa. Matang palagi yung rito, yun na pa. Oh. Ano di ang mga magtiayon naman mo suso sa dala? Mother na po dahil na. Oh.